0: tense ye dua ke bal fukurani idina lombi kingase algetewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jambaye en kwal bukul araban duin tebun
1: ne embelenge genal deleke
0: e deleke marji abas jalonas besarajaw ye bay inni ye kan beleng imbelesiro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere na embelengi asa itijang na jalon sinas dorroja wala nas darjaw
1: kalbesun
0: alba marasa jang itinas jalomba na duo kenas longnas bi kal dingle tisoro kal amu ne le duo si anni asa longnas kit na imbele de loy egal kini asan jang
1: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba maza uridi balan oto injwanan si yani real si jambal me injwan si sare nga jambu balan me injwan ile si ambu ku ku yom to
0: amnes ala la la ina nga injwan
1: long asan injwanan si ba
0: ki bisara sin ja
1: ki bisara jaw na menin
0: egal si me inna malo ngel longal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyoy na ki tulle jurnyoy dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga marado ka ba gitti jurnyo do bay long ze ina sa do erijang na jote ngalan si doroya
1: e
0: kala sande ngoro jalon na ma yelna wuri wuri ya na ma gitti ya na ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma injo asa agi e gal dogora do bay nenge aba min dokya nga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma kesse maraba dokya nga tulle jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasa
1: ye dual to lerunyu we wala galal to lerunyu be ah kam fingi dina li aken ala silo mimbi
0: wa
1: yani ati to lerunyu kam fingi dina sken ala zimbi e ka to lerunyu na ati to lerunyu ba kam fingi dina ken ala silo mimbi na kwadi akin lo ile le ka gita na hatta de kise yani abakuro mungi na winga
0: I say kwa sunga kina ila ngawena akenyiti aba inama kise ense sa sama giti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuin alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maralyal apa nga nas mai sembe agi tina tulle kan si tebutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na ka tulle urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe do imbeleng ay pelanin kwa inelong wala inelong ire namas tebutina starra yalanki kwankena arana sare kwa kanyinga leana makeng alangi ridaje kirna kase tulle bundi egena kase bundi na to ka kwandi nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi be ege leana maskeng alang deng anijal babbi mambas na kisense ba ye mus muskel de koronga ba diele na ba kisense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mutamandiyo na idobi duwan bi leken ken ala sisi mbal ki borai na ala so ina isa so tulle burnya to al bagil kwa kul al badoyin kirsin akit tulle egal lele yabas don
1: den egal ile jurnyu aye tulle runyu masana ile gwa aye tulle runyu e adin itage ade songa gane tulen kurnyol hal yani dan warelin e kwa tasir sangay wala ban inen jurnyu ene ma kwa ngamma filanin gol tule marang warelin tasir sangay
0: ingis long ki sense kidan warele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabbiya ko tari asko ba kwana menga ma al pilalin ko is bagil albat sa tonto ler yunyo lakin marra ina kame ba kala kuinse kal inen urnyo
1: yani jige aske ba
0: aske ba jige tasir aske ba bakwa gena na kirsin azina al bele al yena masalin kama ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
1: jige jalo ze ila bele jirson den talal din
0: do hatta na kangile egel kan dok din dong ake din talale ke ila namaki sense da ngore kwazi ki kuya sa hinkwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulin longa naki arana sare bayena dokenga kinal kundona na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kulin nenge na man tinira le lompi el na nkwa kala sa hadwe nan kwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anese kairenka jayna asan jayna ndora kairenka asan kayngo na ki ilako al jain tulle na dogala selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara asiras kay den ani askam
1: zainina warelen filan abailon na tasir ge zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamay len ko en kurnyol inalon ba algi juela sangila duolen julu lakin marang inin hawelen ja galalan ke ile dorai balan jona zin jamin alfilani dola si bagil wala galal lolo zidi ile jagil aji apa jang no mi jiyanna tabigen jana di ile tabigen jana tuleja barenki kawe ti ganna smitil kaldi ganna singa bal anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilma lan simoy wala nin kilmu fuye
0: ki borai
1: aji jana skimitil gi duwa gerin jallo
0: ki borai abas ji min dem awule wala den togles kitule jonga nas jawle nas enjo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombi lombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alka wet na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye julwaiba il lombina kingase bajina ini kwa kula sankain dansur mara ile duona ma lombi ngi de ngane situleke lami na kie den ken dogola siki ile dorat runyo ji atto abajo an kinse jurnyo na ile duole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogala se dog jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ile don dogala al ile don dogala bagil ay kurnyol nan nan sing enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lombalie inas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbele ngalang inen na inen ngeng ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain tong alan dog in kurnyo na yal ile duo kenzo runyo ine kwele aba apa nga baslong ki sense ile duo wala doing ba wala doing yalgis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki inen kurnyu he lia zaje ngang yemba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa ba wala ke juro ngora ngas sfa ba na ma ngwa ya ke jiro kwalba ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na gel na skinga sin jama lan kilo ginenka
1: e
0: gal ine na ma diko
1: basi long e kur ken de de ingris ngoy nu kwa masalan utonga lan e duo dimbarale kilma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezi do ul kan kirsungo na in kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilona rijegila na duong ina jijane ile duong den jurun kan utanga jamana jola nya si jani yanga si sugat ugaling matising girgingo fi ya yendo security
0: si batma
1: idi nali ken jayanga ba mbereng alamba ki rabu duong rijegila bayon kwa gina asinke mo min ndio kelma pisani ba idi niji ina jurnyo ba niji ina azgali ba illo na mere kwela lanki sense ki kaunga na sunwa askering alki alore kwa kan ilalong alang eribe edisi e bizad zeninar forenga ngereving zeninal kya sikena kwa alben askering kwa gul alben askering jurnyo to lenke siminga alsa sunwa to len
0: si
1: illo leng no modo kwela lang kaungina ingwa jurnyungo rheina laiba inalamba al duo bulong has in uto sunga ke no urtu to ngel din kwe za san jawliti ki den surse je ay sinke ne den surse ay ning fototiel ne den surin den tulinga ay silong ne den ka kiringa ay silong illo leng al urtu to ngarim men ka huaiba din sin kel ngini jurnyuwa sunga tarai nal uto ngakai alang ngata apuwa si tihringya ilo algisi ya yungkwa al joingi ke walagala jirgingu kakire ke alantas ki kwen walagal alantas ki dogolang ila jirgingu namaye na sari yungasi kafi na sari yungasi tulle nga rienge na yensi sari tulle nga uto nga tulle nga swi na jundi na kwa kere nga yungka minga filanin dogola al tulle ke ila nama dogola lang yungwa ki dan waralan bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gi sare kwa tawagal dul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnu watu le burnyo na tani ine ne njam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa ki dan waralan insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin ba njamin al oune ina ngiyangin
0: do ala ngi kwa kagile wala do ni
1: uto ngnyeti ni kwe nemo wala ngi wa in eri al kigo nuilen kajal wara do njang jelo to lele wala ko jo jaski
0: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokyan ban kuma nas jayin kai na ban kuma nas apanga jirgingo kai yendo ban futo ke ay la jirgingo si namas to le kirgingol in nama sa sonwa domi wala sa sonwa dari ine namaki kwela alang enkwa dayin orrele jayin ale alkai utoma kinal kul indelinga dan iri wala ji joy la lanja ina ji ajo abati juri na to leji wala ati guti na to leja wala ati ayori na songo nga jizo wala ka jizo
1: ayori
0: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora to le askirenga ba ba idinga o alangi kwa kalwe kata ba yel na zai juri to le ingi ba idinga ingi te aba orona ku imba ngali yola ngwa ni ai di ate indwa juri so to le ngi na alsa so anepia na ineng nas ku imba ngali to shwa ade dok skasik songo nga ang na ku imba nga askimba dok ba wasi nyenga si awle asakan atika good a na ka good to le na na yinga ka yoba ile gusi dok ba unduna sang awle alka good to le a na si jingiri to sa na ma ina abakela lompin ken ku te ngale abakena lompin ken ku te ngale kela wala lompin de belele al urtu to nga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na do el na jisi ane pe na alangi do ngere to sujam ji alomping de ngani ina jaw
1: den
0: tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jona kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kin ba ati songo age ina lomba asa jawleti asa ka ang na biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargalati dok erit erinane ya inalomba rangena sinjuasa ka ayin na biya sa bamba

do fi do in tin le asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na goingi ke alandin kel mapis eng na kaun elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai.

0: Barfatay kise urre kwa na doksi daing sawa kilkami na mudo kong tina sang daing bera tubung kousingi. Bara jamal donga gikani aljanna jago na dok bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara sef kemrod bara sef asikir jainga bara tariu dok asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga kengi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alki kan na dok daing aldi ilikirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egel oto nde nyomile ele jurnyu walge kasi tulle ele alge kasi kurnyol kase kurro ang wala gara aldo in surisi inge legel kamana tu al dora arangana tubung ane in nama dogwel lang bara musale ang hindok no min kurro njani lay kwa kital kien dole tulle kurnyol no dogwel kita yansi tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kien dola si tulu kunyol na kien dola si bale kaye na kingalal yenga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiri ngile sunga kalanga wala baylongal bele hone kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokna ke kwa ilala si daim bera tabung kago wala daim girsingo inal kanyang kirsingo ingis nong kisense jia ba dogala si tulu yurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio al jain kisense jalonti ina al ortotoma inengil utu abas pugong irikwol al karra longinti
0: lo
1: karra lo na kwaba kalwe ila utusi marabe lonas terebe

0: karin wala 12 ko fugo den karin ala longin te ba inama ilon na jayngi aba dogala si tulle jurnyo e na dogala jayng tulle ila ina jurnyo alan yeng te bu kwale ki sense wala jayng te bu kwale e kurros kayngi jigi kurro kanya na nyendok si kurro kayng na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delling ina le boru boru le nyet doite na kel kame ina te yi aba jekila te ki al kayng boru wa kel al kallu al tuskele kayng na kallu arana sare kwan kien belengal undula al kirsinga al duo pilan eripia wala al ila duo pilan indeng usura e kwe corona eripilan sitewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana skwa gut kawe ila dombre kang burungu kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fia tirimbil le wala ki kamsa dun tayara la na tewa e kang duina burule dui ileri na kwa kwela
1: liana duoto
0: egen duoto ingai ba burukul malayin kinal kayi dinen dia ku sikiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na mayo ngal den utrasi kuroyini den abankereng iana den usra ali yesu kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lolen pa na den utrasi kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den borusi kuroyini kin kurro na mayena kwa kulsi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dorat jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na non pi dembala yebi wala inempia
1: kam mushkila yene na ki dayen worele nyani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritule manne skindele aba wala gal hatte jeti ngjelunga ila kwe tulle kurnyo ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le songo tulle mareng aba jongone yigila dayen worele kwa wala gal kwa nyetti ni ko en dilile fuyinge kil mangale
0: sa songa
1: idi ne duob duodeng barasi wala gal dem barang kwesi wala gal ayin kan hata bay masa belalum duwa ke balance ki utule e manninge ba jitile jiti e ile jiti alji njamingal duosi janni dile la fingiti wala ile duolen kire
0: so ki sense injingo sa sa tarasi e ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa kegila ki kain kuni e na skiwi sa sunwa ina gijo abaime alze giran entongnya baime kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran ali ina kilma gitige ile baime si bang bari bawona ninin gititan walgannang tewa walgannang eri giti anefia egal walgannang nang longa di ala koen kama eri sim ini wala eri ana yaba winga dor keran amina jena way kan wuy sar kulma kilma
1: giti
0: egal namaki sense kain kilma gena gitige na do di mbarasi eritu le manne ngazindele mba ka te aba egila na do mbara erit ko yalan to le pe na tebunje ka ire ba kilma so doro indere egel badilala nkuru anase ngwa kai ineri asa so tarase al jaw al awuna lompi kuroni ne kilo al gis ani ka o alan to leje enaji al ja ina la lomba din suri al dayin ina ja in al dina masa so tarase nama e ka tor di ani di ngana skela me ki gabalai e tusken de ndio TikTok le al kwa ke nakulwe inma e borwal Hispania kariya nama dikke na kena racing na e kwa dilang si bele ela na racing na embele kwa dilla ki borwale ki ngil ma sa songa jittige aba di ndio dodi kena erdik erenga na kwa lang eritule pya asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen nama skalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning enas bawuna na zun memba na memba inal doing kyanga na gigel na anija namas hukumin biyar wargal kurronsi biyar ma baw maraki dai kayin burunale do wala kan garibwa urban kiyasa in kai abaze dokuro na eritule ko ila lan vianas erenga juro leila al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egen na dai min kawe na skereli na kan nana kalwe ineri hal tulle la yarangis kise ta bunje wala abaku mena kise yense indwaza irana tulle kwa sunwa boruma kul kila egen boruma kul kila boruma kwa kiyenta bunwa nang na munazama ta kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru dolle dolle kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kiyan berel na din mujuru yense kise ta bun kanya al ila ngi na kiyata ba jegi lana duwe na telefon pe wargalin do elna jumana arbi to lete wargal tayara wargal tirimbil ke wargal turlungu gatar wargal eritule pia dawa wargal kinkinal kul kanwi abas iringa tulle alba unnas belen kwasi ko albas kereli marabi al kingil mas so jiti al botay ngalangil al ilay ngwina botay antemun in gi sense namas don kate abada yang orre awngi idi naka duwa dan na juzu in le urnyonas ka alo in namay tin kadun suri ina welalang irsin walang bar nga sade yang gawaki sense in itin juzu min al aliyana kwa yang kamal sakafa wala adat takalita ke bunnya kinal kidele kurnyo ki sense kagila sunwa abada duwa eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan tebunje wargazin jittika nan kunde abai yake ba na makonas kayan kurta suruki na jinna jittika in na mayena sa suma jitti ki se en se dan jay lerke na yena ila mun kote ngalan tebunko
1: a ki se albeje jo aba bara musa a kwa ala kel kan dildingwe a surunga zis kurta suruki di ilaye inalomba al otoy wala al kani min tori yala imbele ki kayin wong na ki kayin wong to morgongang a na maka wala sangalung e ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalung asas asa min jitin wala gal kilman jitin dulding ko de le jawla la haddi ma oto ne ki kan a na kangi in jitine ko kulle wake banam kwa e mayan leke mungkin nan dai belen dia balaki marang basi tir jaru na man tabu
0: e asoy ke borai e kangi na in jitin alke e dalding logal nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis long ye jitin lo bi lo na ke boru na ke ba kwa ke na jitage na kwa ke na tulle age idin na lompi belen deng belele na ma in aje na torek dik dulding ko ye jititia ale na ki erbet kami na kwa fukan asitan kami ale na lompi in dombore ale ke in na duobi duos long ale na kwa kama ngal jiti nga na ma ye na jitin ilal kwa kulle kari na ma ye na min torek dik le na skaba ile jitin si marra na ma kanwungi na jitin dailes kai na kwadin kai ni na jitin dile akeba kin kwa kan gut kawe na ile jitin si karakawe
1: ki guditi
0: dora jawu zen kawe na kitengea ato abelo na tengea kai mu tamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kuronkawa na karakawe na basin kalon jitin ile tole ala bana dobe dobe ko lan jitipia bas don al tenge ke ka ba ngwanang injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do ka ran bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tenge ka na na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gut dixis gut kau na gut ai batulle gut na torik dingi ira na kwa karin kundi egel kundi gut ta kerngale ke nge na ma ki kai sina ngamin gutinal baye anan kiki handu alba yena sena inal ba yena kinga situm na surunga si ina kingba kain wongal kain na man kain abanga na man kiya tel kela na man kain dogala alba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudi adelo na tule ki sense kan ungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am futing lo ngadi na kinga sujbili na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sasa ma tulege na abakele dai ndiyo kisi ki nga sero gis kere le tulle na ma ine te bon futini ka sina silong al jundi na longa di yang ki kote yang alang reake na asang ring si kat ko nasu sani ka
1: mungkin do ke kibriya rong nang ki ngudo nga jebi
0: asi e kan kibriya ka ne te bon futin na ni na kwa fuka nga kibriya ka me ali na do te bus futo jang eri si nya me nga sa jalo na as jalo ba e kan
1: na mo nya ma ter eri ne sta rai egal oto ila alun kidelo ile kangal kidelo ka jurnu ngersin oto duonin ke na sin dogala gene ki dora korru marawa enes duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ki an jurnu le bal marago bang iri
0: ku ba di meren ki na
1: mungkin ngani je mungkin nan ki sin ba shaga la fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je ne in usi on ki den suri ne jegil na ma den korro ran ma wi ngani sin ku adu imbara illo ne se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na ku asur ngazi kali gawe nan aridin da arle nan jelu no korro ngi la ki sin ku ab
0: e ki sen se ingis don ine kiro sa sonwa jiti kan aliyana ki jiti in kirsin na jurnyo on kirsin na ma rike aliyana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay wargala joel alanki kwa ang jay aliyana ki ngame alang si bagi jang na alang si dale to le jang dale manga sanga jamba na kilma dok jing alang to le kilma fuka sanga jamba na dok al utonga kay dok al iting sabur kwela kina mo cool kage al kwa fuka inga ma sulukiata kin suluka na tane na ma erike din shakhsia din gerre wala din shakli al jain mutamandi alan kwa ina kama bashaki abai karaka gini na jela na yendi ngoru jamba na kwa kelle les abai gije na jago ben kami allah bal ila na ila na anipa egal ina ma din shakli ato fakure na kwa ki kunani kwa ina egal na kwa kwela na tane aja dok din shakhsia le na ma dok erike na dok adigi kwa kwela na ngizai ring musul kawya idara as jemba fashil jang nan do karu jang longa dia na sheksi karu kwa ngama ai inal karu ba erikane tabunga na jeba wala gay tulle ta ga digire ngala ngai fiaba anang is tabunge war gala ki namu kul kai
1: chesiya da
0: ge egal dai mu tamale namu kikin si as kaimba nama ila unwi na do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele benjamin asa jalo egal
1: asa jalo erin kares
0: egal nama yal jinjo abado do dogala si tulla runyuba apa kele alang nesi e kania wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora al jurnyu tulle ala ba al ilang alang ki indora jurnyu alang inegi ku bi kep ka ku indora tulle urni bi de ngora ala ba bi kimbang ina belen malang ong nas kele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki nas de mo futo ke al ki borai na ingusi ba ni kasa alu ni ba marra ingusi al jamaile alang onas ku
1: yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan yasa gyane ki girnyo to lengir sin dogala kan yin hata dikani ya dikya gane ari ku alan fiya ki kan bar ngan nan yana jasa madi bang ne den iya sin ne den ba sin gen to yin ko di shawurin fiya kai asa ari dik an nas ki ku injaro in ne kas in ari si kalan wonin kasi abai lo ne ken si apa yin ilal ba na ma jena fiya bas ken apa yin ilal ba ba ile ari sin ma jasi maran kilal to la kurnye ba
0: aiwa ega asin ko ba ega
1: ki gen alang zinal ka wa bal warin ustu do ngang jurnyo to la jundi nes kwe ki ken bar ngang jirgi wo ki gen tong ngang jirgi wo la ke na al erige ko la lam fia duo falling isas belum ba ma dig den tong is bel ma ni jirgi wo la ye ne jasi de nga joba jurnyo al to la ba mun ki nanen duo fal kelami filani gwal enam vya wal filani al kwel lan enam vya wal filani gwal al kwel lan enam vya jial bakel nes ang tetter na musgui ji al si juiti jitong hikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sin mashakal iri jang na dola siki doratulla jurnu ba na ajel bagala sen duo ker en na sin gwa kin dola al jurnu ki doratulla kwa egal na si worren kwa na mai lekin dual ari lawdi ngalji dingwe kena fifal aisin kwaba
0: degal aisin kwaba na mai
1: nama lawna yafina law yoma balon ari apa ngalana masingangil egal ki kangi zaman ko
0: egal na egal dengi ti
1: mungkin
0: egal ya kan nin kweje pa na ari apa pe na mai fajem pe le ana mai le zakir nya ki story kimba ngainengin gin dogal inen ke ala majan nan dimen ja
1: na majan na ya re din
0: egal atene gin bele kelami
1: ibadal da inen kul kang ina gi duo insan go din sursi lo ile jawuti munin jonat le tan ni dimlo jawuti hal kiki gin ni dim an kagin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar luita lana in bele oto ay ba min tori gi ni dim agin agin ya sa wal kai nis kin ga zu kar luita
0: asoi ki borai kasin gis don ni dim akin asa kai ngana kar luita na gi kai sina kari kulo ato aba je gilal dan buru derke ki din bagi na barnga kulin bagi alkai na skel kame aba je gilal dan buru derke ki da le kan si songa der na ki min torik dik ato ingizon al ayanga wayanga auna isle wala on alle kariti in ba deri na ski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila si galba jundi in na makul ka ngumi na ki tabunga mfutin rinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na makel na masden tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade ikel na engi na makai na surin dengi dani kono mayin kwa atisin kalunyi nan tore dikka atisin kalunyi kira na mayena ci kain
1: na makai na marim
0: ege nas kain na riminga na ma sasu ma ini ato na mayena ci ngasi juru ngale gis ani fi na juru ngale elinga na ni jundi na kalisur suma enga nangis bagi sur suma bagina bagi ulling rena bagi ringa ba na bagi ki ataba jege na nyuma na orre kwasi du nang riker si wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi do kan se do koranga ke ala ngi ki bagi ja aba lo na jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kayba na mamaraki kayin sina kinsi bagi kaw na magera ngena karim na tuminga na iri duite na sasuma indelinga na koteng alang gera na kinsi kaunga na tole kande wala alang kafo na znagi senka na yangu gera na kina sasuma yana karimo egal alang bunya wala iri dias kimba iri tule asa kimba alang ba bunya torek dik nama kumana iri tule dias asa kimba in nama sasuma korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi ba sindong al geri kizini wala tamani ntimia na skhi na utonga kini nse ko egal nama real nice domong tule ka wulyo ka taral inemba namaski duska jato aba egal futu akelba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde an si sakirenka egal indare indual ki story dik duo inenkwa na ile duombele ate aliye na dai ile fawa ate sinkalunga nama ba ile anome ate sinkalunga egal ate sinkalunga ki nama yenga na nyet daga ato ki da ngere ki na inenkai egal
1: a ki se bara musa so sunga a barnga dogal banna skel bam na barnga al e banna bawgidi sunga tagatini illo se alam futo kai na asan kalun na asan ingiu kisense ki al surin kan a na dog kise kwa kelesista wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga e ken tulinga a na dog kise na mo dogolalang ingwa atonden sogle a alan si ko kul wori kawala aba ilong nas din e rijanga wala galti ko joji janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na indwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja na do ko awna ko kilale akamba asad duode embarasi awnas e imbelen ila erisialan si fal belen nas den wujila belen bi balonse ilal e uto jiti ko anjiti hata din elki gana sigir singa duode en ko yake nas koronge asanjwa idin ne ki se ila se giye si jwa giye si rayanja en di su rayanja ngis lon fido tawla didi ne ila duonja ila ba erike nas nas genyo tude sabu bajija
0: si
1: ki se ki longa ma sunwa go ila len ki diele futo karin anamus dogdan sawo kelkam ne kayinga nas dan berata bungago
2: Bibe nes kelbam kain taringa dwenging deringin forang radio le poranyading.

Radio Samar Dientong Kerkwangi Au Kibingang Naskay Titi Nabundi Naskiang Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na au na kibingangkang ila wung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na rung ilole au kinga sinas adem ba ka lole kaim botale na mang kainyar gabale al keng ina al yei na dahin dara keng ine na au na kijinkang tin bitin lobilo au na eskebam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal ye na kika na kirtin tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kil mga surking.

0: barafatai a majiram bai Musa na suka yi wani kai nga na don age anne dok sunga alandu indonga dile fago na sogi samin dok kise aton sogin aljanna jago na do 15 nga inen juana ungan senga sunga gis jago na sunga ski dile na dogi kilma simoge aldi jela oto na tuske samar le jago na donga jani ilole na mo dok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi keringa kela ne dio kingi la sabba do ge kil musi moy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai ngore je ngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote bugalen si gudonga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwelalen si inkumong inno kisi alan kelman din jitin zikarin karakawi na dok asan yin kalun jurmi wato le kisi algikin si iri jagiti na aldayin wore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajan na lonfin tubun ki dora to le jere ne zin kwa alki borai idin nakin ilonga ni na dol algika jisi ani da ji din dol insi aldayin wore to le jangi na mangiye na oto ilolin fago ilolin na madokol kisense wore ko kullo bilo albaneskel bam aran ilolin sunwa buto karin jurnyo ina jwaba jolalan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kolan minna bam na jabun na jono min tubun rengo asan usi sunwa kumon na alan kain juru wala sunwa ga alan kain kilma wala sunwa na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so gatub ko ang kien jay nga lang ay longa na ki ay long alang ay galo dahin warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahin orrengi na kirsungo bar nga kinyeti ngal bang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi mwana simwa ikariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayi nkalo nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine daing tuskele radio samarle in tuske inalomba daingi in tuske kwa kuli nyo orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kai daldindi o tuske nga askamba baye ina na baade nka na kwela sang tuske nga sianika in tuskele ingis nonga nam puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelba na dok bar nga kina saka nga ba lobi lo alka inga una bawar na diye lefago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayen domo nga teli ena ki dengin kirsimo idin kirsimo ala dokola ndeng jurnyo ngongi dokola si au nas inkalung asang soka kaula kisi ense idin na ki karinsi kai nama dokola njurnyo ngon sa asonga domi na bikuwa kusi balong dokola si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliyen ka indi ele dok zaati mutama kule nandaldin diyo lia tebungere dok kul zaati ati lona dok boru ila kwe la lanke boru kere surunga konga kawa do bang kwe ila jena pagwa di entong tule kurinyol boru nga kinkule bi albang balu kwa mburu nga edwitia na kie ndokola kinali tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe domo nga si inen tule kawe kilok na mako elda yang orre alangi si mkwa dokola si alang auna ki tule burinyo dokola si kiel si bam kie ngalke ndokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zaalas bauba utonga si alke nga bako eti rigitipia auna dake jering na masinjua inere tule ala iba ki dak as jawba wala ki bele zaalas jawba wabu bele si uru as jawba dok auna bele si ki simo jame nkwe si asang ye iwi dide na badok long na bara jang na dok sejara jebung warga na dok koro jebung warga koro jam warga karaba kinkulal kain dok auna ting dokolan diyen karajaw asa dokola jang dole na dok kurinyinga pwere nga tong algi jikalwe na jikinsi jaw tore dok yendo bankawa na madok kidok dayen domo ina dok kuyangis kago ye ina lomba ale ani dobi do na makwela lan piate sejara yati ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dokolan tabung aljang anan dok sekirin jaw na mo mutama na dokasan kirin jaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisinwa alki boray albon na skel bami alki entina tina bas ba na benna bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok tin bitin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi irin na ki kwela sang sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga namase tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gola lang yin wa wore ko da indi lombot alye whatsapp indi lombot nsbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp ending e boti al sibido ga balumba na wira sibalum ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama de kula langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kari ba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joelingi baye ila alye e au os au sabe os lojor lojor a in namadok wela ba joela len jeriki den tabun ereng namaka ja namasabe alagal bija a ilolen ki se duo idal gis koelingi alang gis kelami satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingis gwa wala garim ingis gwa na singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ering na dog albundu na baugiti na aisa rimem bao na dog algis konga iribagiti kise iloki ngasi sunga tegatini asanki kwa kulin kalun jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lege imaran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jirog indalang radio summer sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatayi na mazdo kaiti itulele.

dofido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joingis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng el alle na lo tarasi na gel neske kay mbelenga japon walgal tesiya kaawun elawun alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaawun elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

Baago kuy ngara etedok kinga alandain bele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kan ni de njaru na may sirratan ne kema ta ba na in mitil udon sungaske duo alba kire njaru juda kan ni de njaru na may sirratan ne kema ta ba ide imitini ndio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama embeleng do asaji ajalumba satdigeng ajaw do asaji ajalumba satdigeng ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok kirsimo do asgia yalomba sadia yawo ine embele bingiti neskin asin beleng dual logic leke aburukier leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yalomba ji nama yel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan ina long ne king wayna kanga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki na ki nga la kang en dalang jinama dembele se ye jinama skuda kujwa ye gal ba bu na kenga la dui

borolai murude nama erai ada mitil ingis beleng a kidu erang aba bilong o aba jilon na lole yanni ji alanu kirin yati ji alang kita bubakiran yau ji kaina yau wo alanga jabo udasi nama elaingi dok nasame ne ini mitil i mitil le a den iskwale nama kwa ine do al ke ora toga bamba ke ala bilam ne in kangis belen dok mitil ndio ingis belen ki kwa kerngan alanga bilam na ni bilon dok bang awule jangwi ala nu kerin jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela gi azarma do den dio kaske dual bike ele min dokay bawana bulingo na babenga kibes yalom ye kai wala ye anin kafi gizeri jitaisin piabo na dual jike ya burinyo wana zelamba ye illa ke ngala ay sikel kring na al kain ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambe yi na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken oreto wage ba neke mani age na makanya na taringa kawe neke muda kawe a zamanwa tulengeng lia na ma mziyal azaye ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yiyal asa buru kenga nasi yiyal asa reita kenga da indalang na ma junga indalang baye na ma buru totok putose ti kwa na ma itaka mwete ana in dai mo re sa songa engam

na ete kidok na makwel alangi sinkwa du al karagio nus risigiwi al palgio dou la pal o burupal li kara nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yanga si din guti la jawli elain li jiba elain jiyo deling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gudjawli tilaba ye barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo ilena kebo ka kire na zi ulo ang aratu lelong alang kwa kerna si doras ka uli aba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyeng ulo nga kawal nama ye binga si kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyeng gud al kawebo gudtoge na kwa ang aratu leng karul borun kwang arakarul lea namaskiwe ki udonyet alien kawe namaskawle ne yen ki en kawe ngal kin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke udonga si alien la borun kwang arara na die ngarara na de si yen gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo naki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru situmu na irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bela jaba gitaga turti en jutumu ba nake la kwasi alji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kala kwasi nas jutum al beledi ni niki en dola ke gut kare na ine borun jutumu le nama gutin jake niki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge ne kita kainge ba ni al biki kwadain belele wala galdain gorre ile algiko aw nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delen jaw wala kwa karan sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masdi ota giwi nima dinen dio janna ota jaw liya den jagin ele nima jagin nima haddu ingaram gi kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lompi bingas ini nabi etteno boten lande roba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko ila lan kundi ki inkwel dubi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi den alaiba alwenti sanke ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diye mburu si kutumul na lamba dele kawi na masindini aginyi na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kinyi alam guti ngaringa ila ilaye na kin kwa yembe si guti niskurunga we na lia alam kawu na kain ulu nga si kege kutubenka kida embele na kain si na dele akawo ba ki boru ni na kisin ni suru ni na kitin yanyin ni na kitin mo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin mo yette

0: tanir kenga kangel jam ko adan barnamij oren wudu anjale na ine nama danji wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan dan berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fukaga da dido kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kwela son pora sinyetin kagel na di orna ke da dilo gena do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai dinki pora ininka anan ki wikana dan suru sikenga
1: e ki pora mai nan ngana ninka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan ding tongsi diote yeja nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng jisigio na malia el na bau na ki suru daing alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lambas imbalong al dientari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ay ba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan sur nga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu kaili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka neji tokang kwa na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alang sur nga si bagika abaki sur nga bagika na kakire kara lia duot alkarra kene ilou garin bain kelifiana bain kwa undul ki basin kurro kain inelang nezi karinkawi
0: tulle maram bain na dogi si lole nantaraz jirsingo na namagal wu tobare ko dogna injingo kingo yane masana kia ininka alansi damburu si kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se kobo in kwel ala mena ki suru se kwengi al kain suru adan joengi kain suru ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala nga lomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan ele ngun joengi ine no mena in kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ngayese denga yo albay long inalaji se ayo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anang jitie ba dingi maji jana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok bersing nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalong nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskirbi dial ni mekel dian ni skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yeng ke ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na ki enje na idina nama gal rose dembir nya jundi kangu njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimbo ruba sen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loye nan taras. Jisimo nana magali netiri karing kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin jadi sekelkan mak kainga nak dok gino kerja kiri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa da in barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stumbe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inna ma yey na firje na ski kelel ye donga kai na kadun surule ay kala de le ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inneji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kid wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong aliyi donga marra alanji jannina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa bais illong aliyi ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam aliyi ari kullo yela fingi dina simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan duo kenen belen kadingi si alan abung na jita twal nga jembe la nyet aso kiki kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba sitani ne di ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken lomperele dok inyeng kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kayeng do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sejuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kayeng udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani ala nki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia ba jero ba ye le yaman gijisi ni ye ba jisi uru nama dinga le on na ke brafatay ka inga jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru nisi tabun kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: osoy ki gafale orre ko a idi ne nyargab dendo ngake ba marra kumel na kuel alangilum be jundi na kay nyargab do dendo ngake yin anan dulen ke lage alanga bidi ngela ba idi hin de hem vedinga na makela gala sen kwal ki gafale kay sin na kan ni den a berale na dogna den berale kariba osoges ka lobi lo albi be ngalan taras ben a wajangan karra na jigengan karra na kidne ko ndo ke nelom fi kulo anan itka ayle ko jan ki boray na boro fatay dok ine majiram banke anesi botkani majiram ban wo burgo ay jago na dimore do ngani
1: aso docteur ki boray na ki boro fatay ki sene jafo din dara tusindi e kase kil mesi meten sok barga e bendel ko kidal borudio borun tule ben man ko kital ko yon le ben ares kan lan ka kirban na ko kital dok borun pal ben lompisis kola kom na ziki kurunga ko alanden darage ble ben lobi lol ben lan ere an karban aso samin ki boray na ki boro fatay
0: ki boray na boro fatay orre ko denji ngon men ne langi e al ene lan bilen yajibat ene lan la jalung alan ke leni siji tire na ilani wada inji yungwa kikuwa mpele na ilasi ayina keng baldanga kagil na kila ngungi dinka wa ala nyengare ndela ngange marra jisi alo redu ojang ayo skule lwa nama dente ye kwa na jigal direzi ajundi wanduo kerkuyo inela ngi altini leka go na itaiba alan kainjuru wa kwa reitage asa nyatsur kaititi ki juru ngajeri nga na jela ana majaram bayin sibot kawi ei majaram bayin jago
1: e aso ki borayin ki boro patay barnga e al baynes ke bam tarasindi e duo bi duo au imbele sina starika al kawelan giskembal danga wa mainin kinsi e den jawarle bangla diktor le kawina ze tok tok a iwar marasa kaba wala san kona ani e alangsi engalum ei kain indeling ide na may diktor ide ji ngore na masinja ji asil lajang wala asile lajindel inama jingwa pai ina kansa badan burunsa banadan worren sabba kidin joro asile lajindel wala dojan na jeng inama baldan den ebel kwale baldan den au kwale nama imbelen dok inna dalin sabba illalon algut ka walan dalin sabba dok asilen keng alilona jato kan gutwas tesini alan din dali din tabunke tarasin desin kinguto ke jergi inama baldan aule baldang isle namal kite gum beleng ota kiter ke songo era kulke jomboro nden sa bendeling jomboro ali na ko adien sa bengra iqtisad ela en uto ke rengel sa dok alang asila kang ela en sa ba ari illon na jato uto akiri asang en kalam dogal den tabu ngiring e den jomboro to le nes kaing bola den iqtisad alan to le ini sa ba asila yang namato gine en kam min kidin sur dok ay asila yang ari illon no kutukure ge bulo na baslon do bi do kutukure se salon ade kutukure bulo je asel la jangel kutukure se ay sen jey wala koro ay sen jirto ala ngi dora ker paño inama kai nama baldangan din is den ongale na ine kain darangale ruk asel la jang asan ki kain bargan simobang na asan tollebang na asan birgin inin sabaduk asel la jang inama kai nama baldang ke osley egel le nam ke ngoson de len kanni egel asel la jang le adam buru ade ilong na ke ngutoma de lo pingi asan jano alang ina jundi ba alang in e na tori ngelal inga al kutukure nga ele nay tombule asel la jang san jano egel le ide dem baldan sabele namako el e le ajin sursi jiwa sala ajika ja kinna nama balda nga sabage ten sokulina kan niki diktor ga langis tarasin iwar na yana ki kare nga min da katrin ke melazi ki al diam bor na dor kan dobi do al ondu la san kelami kidin sere tingel na kidin parak potangel nama jong ital ke na ki ona esko na marim menja na derim ela al dele kaba kwel asan tari ka na ko na tari ki gi asil la jang aso ki bare na ki bar fatay diktor yey kin e balda nga sabe kin aliyi jure nga sina sawara ki amona ki merama nanama ko landi lekel
0: ki boray na borofotay orre kwa a kelenge almajiram ban kwa nakanni alandi ngin kirsingo na dok madgi ki nen konjol kumon adida sen dim garjela wala sen ding sere digjela wala lan si dingeri digjuri na jong intile al kan nyasan kay ko na kelkam jonas kin karba testes ja nakay ngana kimberanga si rimmen jay di nekia ko elba ala rumusa kan worden dio ko ela la rumusa kan worden dio ne ngalo mal ko ela mbakil kan wala indela ngi ala nyet abakki ala ngarakam akiboray na coronas dentum bal kelkam namakay nga oso ekiboray mayar mbay

0: osso ike borai na borofo tay orre ko akinga asandan berete bun kago na dog majiran bayle ka ngidi ai ne kagil kengingo masai arre kai koge alang alangi ngo na nagal kel na karo
1: e asoki borai na ke borofo tay orre ko akise kengingo sene kenga ye na kingo al diktor en kembe ngan den dur kan burkan na na makwelan tu sin kere ne kingo na dogen na dan jingo ide remmen enga na en kwa aiji asil lajang mara asil lajang eten sok legal dan suru jang wala dan suru do jang basin jal ma bas duen kwa ji asil lajang ba erdi ke na din tabum ke na saso a gi de kire o wal gane o gol de kire o ji basin ji win ji wa ile kile le ji asil lajang manning ile ki sense na doctor na makere eten sok le uto sa so ai kinal dan buru yin nan ti diro ka na ka inta bon le kay na sa kapo ba nan diro ka ne ogole e pissing awi na dok akaran ba dok alan to ka e lole na magal yel dingi ngo en joa ji asila yang
0: badba
1: wala bi asila laban e lole na ma illalon bele asila la yang adi duen kwa asila yang illon san illalon san ke joru jerring wala inquel alan bas jawla na ja en tan wala e menni jawna jo en bas on album e wel ko ngi asan dele ko na ki warin kwa kemba ma sabege na mazma enen ki bam to kuel aliyei ne jinjwa asilala bang e ki juron sa ba simbere jago
0: ki boray na boro fatay ma jiram bayin dim bele badelo li abey duwe nelen imo ja asila jang a asan injalon ye kangi na ka asilan ya bes duen ka ji asilan jang ala may nen din juro jurgulo ne jegil asitalan jang na ali na stalan ajamba na bari kenet dele talanjang azang injalun kilen la ere na aba asile jamba batarai idinakin ayangal undila tarage ine asile jang nama deng denji ngore dosi ji asile jang oredu ngo intelle adikutugure ela alanjasi aba asile jamba besilong alantare ja alang asile jang na tare al kwela lang oredu ofia kimberanga yenge idi ne duo bi duo ba kimberanga si tra asimpia ye ba azili eribi eringere
1: docteur kense kutoku rakange bulo
0: e bulo ki den di ro kensi
1: ya ndir ros kay
0: ndir ros kin
1: ina la bulo
0: imba den war ku ngoka
1: imba den war ku ngoka
0: imba sisi kanga e den to kam ku kensi
1: nama ini ngu ina kwa sin jile dok asilajang
0: badba asilajang you already do adi duo lesen kwa pellet inal du ngon suru kenga Jasi la jang ilalea asa nginjwa lolo. Jasi la jang oredo asa kuro ni njayeng adidwe nkwa kalki kuro yi alang ayin ine alang karajawi. Aba asa la jamba dogba tarayi ba awune intile asa la njeng. Oredo jasi ni la jang adegi adidin surusi teja ingal di nguo kefia. Asa otanga kila nyet denjaying asang ille surusi jano nanko sengatani diyo awu ingalba. Awe lele asila jamba nang indenti ni alantari ja. Oredi oji kikin koranga nyet asila jang adikurugure ela alan duwe biduwe den turbaw na ille reitogleko. Wala kinsi nasurunga kanan. Iding na asa keringa na alduiti na alkegila. In sisik ayle bulo ingalom balgi jurus bulo. Kwa kiyin na rimmen kawe na kani. Rimmen kawe al insi al innen ba naman ine bago. Na aba ine bago li al tebung innen ke. Na kinkeng yenge asiling denjeng. Nama yeng asile kiyin na kiyin asna asile kerengale kindele. Marra ki asile lakang wala ba dalile kayin na tarile kayin. Inama doge yi. Ji asila jang inama ke korangage alan kel na den togle ka go majiram bayin e oredu asilay adi ille ornang dolbatan alan ko nas kinga kay aba asila jang ba oredu may na bawdu jumna asila njeng idi nal ho jirsi na tariya joba bo ke ne la dim belele si bonus tarife ila na den jiti zat na dok intille orre ko en kam mal ko en kam mo duo al tarifi ala resimba al ko wala lon onay nin abal mbay resing lolé le duo ne mbel kala ngi ne ngay le duo tari duo ba intile duo bi duo nakke nakko wala lon orre te munje ala orren ken tari ngasi a iwirel baki ko an kalenta na intile alang ajoba na ji kwasi ho janyin na ji gar kurwaze ma ko arete idi ji na ji den karanya ne dore jambala jigi ila na mayayo en na ma orre doji asila jang kin koranga sabe kin min ndele kela ay jasila jang adin kurugur kutukuren ila alang ki ngal ni njay ne ngal wala nje bi en na ma digi ine ma yarma ina ma den berato le ko men kwa den berato algi jingo jingo ki de den jingo ngere ne men kwa juru juru ki kenjere in kamwa al din bari ka kire koy juru ki kenjere al din bari ko kuro tuwe wala din bari illa al azaki ki ki la karaba sun don kwa tarbi illa al juru ay ored wo din juru si al jasa din juru kayza no orren dio tiridi fi ya ane kanda way ya ane kafya ya ane kanda way wala jey wala insi jeridi surudu ngine innen simmo kana korodio bajjeile innen ne den dio nin jemere mordol nasin erije ba jemba na durenti bola burenti ba on kuran kwa nyam na koro sarba na jemu alangi mburusi din do nga fi jay la jom na sokona ke kona kaba kingal kering lakin surule selai ore duwali nala nyai na ki al sejiwo na ji surule bakila janna ko yan dio jay na di re jane nan ki iske janne ngai ngi ne ji di ngi ne ji ki iske janne ne duo ki baj duyi asa ngi ri si jeyngo di njuru njerrin ay si jerra asirin jale ay si jerrin en ma menen njuru ala din juru si tarija na jegil ali na stalang an intarile na ali na komal mal an intarile na alang ila tarile jay na tarijo alang ge bulo ba a nagal inelang asila jamba inelang na matarai na kiya koel ba alang ila lekago kiya koel ba alang ila lekago e juru ngasi uno tarigen kana starika a indorale ki koranga nyet orre ko asis kamin ki koranga nyet a ala riabalin a intari alkitawsay gobi de den dorale na surungan janeli la zialan karaba ya sa riya pa kay nen kam ya al angrin tar el na kamalin yetini ala menen ila intari kagil yeji ay sijirri nga lol la lial jang lobi lol lial jang ore dotra ay sijirri nga ji azila jang intille lobi lol lial jang aba azila jang balang.

0: 50 sene inuma khamis inuma numa yey kol da osing nema nema nema nema ayanga ayanga osle julia alba ayanga osle je basta wale to kanyidia nana na bas bas tirima kanyidia na ayanga wenga os indela ila nema del dinyering wala gal buru nyering wala gal area san da kyagiba aki nema kwel alan orre kwa kin udonga si juru le kay ngayengene kurguli lul noto majiram bay idi ne dengor re kwel li nay ngor re kwel lul nato alan kense nga kit kumo asa uringa alore dulia fago
1: Victor
0: ke bora jago
1: Victor bas jiwo tere kayna welangi ingo
0: jago
1: eten sokle yena ji injwa kenal bas sesigage
0: yesi sesigage
1: na kutukurre ndema sakay
0: badba
1: na la sikase el menin ka dodigal din tabu ngena na aw inan se el na eten sokle na mudo jiwo de kenal welangi ingo langi sin waye kayen kwa al suru kay tore gal kin sisiga elementing e hay impia ina pia ba kala na makin na ma asa na mai trick e loan eating malayong e trick e al abal dozi boru ilona dilon bot gelona sin joya hay ne bina ay bendeling do ban jumana mbelen e kina al eating direko wal gal kina al eating taras kain ina la lomba na evel wala ina la kain bana evel na al itin taras ko na kin karaban kwa wala kin garima na tagin nelon aisa kam mi ba illalon barnga elalole si angal koro kin yasa roka gul wala illalon in garim al ine jundi alon kwa kwa ko kaldol illalon alyal kin tariki lulpi wala jurun tariki sikena pi alan jato in risi nyet den inalampia inase kay kwa kiwe
0: ke bora ina bora fotay orre day ngina ken koranga nyet pagili ke koranga kergelal ji nelanga jwaba ana kwelba alan kwa algi bulo belense wala kis ela belense in kamwa abu erdige ngana kwa wulligin kungul idi ne ngirelin kiria sarat warat ile duwa ma gijela nes erdinga na junga na fingi nes ken koranga iwo alan winga abade ke ina sallai marabaye sallai bele bangin jwanya fa ine alko ine lan kamwa gal oredo dikin kwa ayal tarai ai kya sa kalumba na udwa ke ine indela orre kwa asa ke bakkoy
1: sei
0: ngain namen kwa jikin kwa alkien kullinga kabe kien dogola nastawra kenge alan guda kal ki koranga kergel na guda alkawe alke legal tule keli alan bu guda ne ngalon bal academy alkan ne alan guda ka tadbigin
1: ayenga owin kera walga
0: alan ngola isin ki ndogala siki koranga kergel nama in al in kaminga kin burun dogala siki ni al bundina kayin a tonkurin dangale asa ala buraba na asa kayin bundul niki kiyen tare kawe nas kayin doktari ngake lakiwiya maktaban asaba kain taringa kiwie na kiladinga kenge na gut kawe na kenge le ana maskong na suru donga koro nimesi mwana injila keljami en kasesa kanga wa oredo al na men kwa na orre kwa bangai san domon kago nas bago na kwa le fago en na make ile duo al dirigi ngongo tari kersi kena fi
1: aso
0: tari kersi kena fi na tari le yai alan kain dogol kilan guda ka kawe na kikien kain alan simo kawi na dingis bere majaram bay ne jawle gisa ay ne ning jina man jami ngel na udongal impinge na tori gal kay ngwa kay na ki ngudo ko senga kay ba ine jina mas jawli ilal din juru leke darin den tari alan maktab le fiam azo ki lazin nyet iwo na iladi gis jana nyanga alan gal tari nga kergel fiya alba ki la nyet ane kingi jadwal na matara ngayngi dok masin wana ila selang ino sun ko ay ma jaram bay hi kial den dole kayman asa kwasa kasa asa utunga dia kelina nal bay longa ne dingi jelde wal donga jeli trik na ba ineng ineng arana ne jima na ma je na mingi la tarif ya na asa kon ba kiki lele kagola ne kial kwa kin kan na tule tule kan maral ki nuit ke gina na dang orde kwel men ko alangis kago man nindi ndari karafago ay nama singwa alki boray alangi jido lompe jano nama innen seje alki orre kwel na dengi sejago kiasan kago na kwanas kagol nama tarray alki inkaminga to ji komol molajang wala ji innela lajago alang ila kudugurre si jasi jato
1: asilajang
0: alang ila kudugurre

0: jesi alundu
1: jesi alundu
0: na maina lodi ke docteur ji injwa injwa ke inkwa inang maine mbavra ilote itire ke ulo elen kani alku men ken dolan ken juro kere itimpala gena ri akeba alan el rinde ndongawa
1: egen
0: dinga sina ma inkay tonkuri ne na dinga kwa kitikari borundo la satare elen se kelni ne enkien kin sina kele na kay alan el taris kiwi alan jato yen die ke lole onkol na dinga na magal yena ken alan gutakawa ayinga oyin wala isin kela san kingona kengel na kele al pal ke kela si illa long al kangarenas dinga si gutan ke ngena dinga alan ke nas tarnga local dia na dalima kingi namas nyet ke asi tok ke ngal na adi illon na yeng ina rankawe ki al suru ke ngal suru ngwa ka ki dain tari kai na mankai barang ke nal pal burungale ko am burungale ke dian dain tari kai nyetting
1: e ki borai na borofotai ye abas inkwa asa kari alon guta urakal baki kul ki ken koranga
0: ki ken koranga
1: alan tule ke tabik na du aba ine tinsi longa na illa nyanga na startan ya illa si songa tarasta bigin fi na masin ki la karaban di nga ni kawlia na masin ku longa jong kawlia na masin jerri nga karra kawlia al tarifi kin na make ne indil ille na men kaminga yani baldanga kuringle kuri al duodi al duodi al kengisi innen fi ase jere du kengi dual kuri na kwazi darbe nga fi bana ayile nga fi bana na naluba ali na rokonya na nasdana ni fi na kiel interminalenge ile kurin annani fi aso ngi
0: bo
1: na kuri nga lomba jidi tinja
0: aso
1: e jabe si kwanya keli ye namas illa sia ile juru njerin si kai na me ye nen nan kai na ka dok na men amin da juru le dibat orde kwa suru da ngin nen so ngaye na mangumang kwazi kilmani ni ngere nga no kwela alan si die sur si dikande
0: na kilma jala were sa zona kele
1: na sku go loyi ki aya nga ben kam bi e kan lon ko tidigi si bel ne nas bandi no si mbwa wane ana ma dikini ni nga jambe suru ndo lo tinsi alji je nas kin karaba ngel na kin karaba si jabun ki aya nga ni yakin ki aya nga wege na kasi na kin jani asa talang an
0: aso
1: ye na kasi kin jani asa tal idi na suru den suru tariki efi alan ji jay na garim di surum bawu na kike dundu bi sa undu ne da din ji jotu nga lan jarana di bi sa jara alan si ina no fir geza ngay ngi ji ina no matarai
0: aso
1: alan ina tari sika bes ina long
0: ki borai na ki bor fatay doctor ye ina in kwa ki asilala kan adi kutukure la mara inur kan ga sabito bas sika kay mara kese kutukure dal ki kawlo undul ki nyet ne na ku ki oranyang ye asa kayna elene tabun kirin tabun kenas kayna na undul mara bi orre kwa asilala kan kwa ki dal borun tule kayna kwa ki dal kwa borun li ki ona kayna kawl asilala kan inna na mala jingo mar men na ma ko doctor asan tabun ren kawsi koel asan bam awle kawsi ade elong na asiren kenga ne elagarim ne fiana tuga fi elalole e kan erdikke ne inkariya dali wala ko kide mbele kanun kariya ki elen sabado ilalong aldo iting asiren kindelen ke korana dinga wala ba ko angi sikelo al ko ake ne ki elekawe nama inkam min na aldiya ko e bial bugil kila ko ake ne kila ko ai kawe kigal nama kay nam ho kalu wala kidan sabado gudi kenas arriti alan dalil la sefi wala al ko ko ambele ganun gere yedok asal long ate jato ilong nas dengere re jofo alan gedok den tole ke na tarim pial ko gelle kawe e jabonezo
1: ki boray idin na dali al den dio ken tenge nga kayin ingiz long orren kuldinga songa kawe amara in siamin alan ilaliya kareba alan illasi alan taraskal alan kiol kwa kidal dali se kawe ne de kien ani akawe na no komol molage e alan kiol na takhasus idikal azan dem bara illasi kagola la ko banken kona kwa alan ile dole kagola ali kenga na gari mo kawri ngana fini na do ka sanin kwa orren ko na jayin orre dingi ila tari sel ina lan taras jana na do pe jano na kimbar nga ken al dalin tari kawe wala tenge ngang den gut kawe asan nya sido jim ko ranga tarasa idin nen kaminga tenge al injudu mon ko ranga leita al jayani ki kamingi asela jam al ken ko ranga le embelen tenge al yei ne dingin lo fali di warna ba ngi ba
0: mhm
1: na ay sin janu dingisi
0: mhm
1: abas tengesi ila lole jago
0: mhm
1: asan dingin lo jalon war na abawi ngi ba
0: mhm
1: na li azade lo jumon kan si jan
0: eh
1: tengele alan suruke tengele na menke duo ala akeba al tengeng edi
0: mhm
1: Ala ndu nga kwa bakaza hasane ni na ina ngi tenge kasi dimbila jawa lolo ala ngi lani akebo ala tenge si nkaye duo video na dele tini aliye ina ko sefia suru ngi de wala duldingi di ala tenge le kaye an ndin koy ala tenge le ja marra aba illo na julo ke na maji di nje jaran na julo na kele na kele kwasi ke njawi na sin inga ke ba amale bek al ane kuri tenge ala kaye na insi asan kike na kwanta wara kirgoldo
0: eh
1: ino jirgoldo yoyba
0: eh
1: do ki kwan ki dial ka kire ka kire gen
0: eh
1: ya albongo yen kan sike ines kiringa la ko kike na kwan inela birgo na duo bi duo na kusefia na matengele kai inela bas ilong a udo ngalan taras dio na duo nas dengi lo alom bagel kan tarai na ya ngai ning na ki ngas kan ngaba majiran banye inga ria sere dal al dele rimen kaw al kurul le kurul la kede nimo
0: eh batba
1: aska ngaba wala gar al dogin kurul de nyulum le kurul la kede nimo
0: eh
1: wala de ina pulo kirge ba kay ngaba agena sin tunjani ngakawe na dogas ka ngaba a al karaba songa ke yilo sulule na todik dog aba ane bulo na sin masi doga kol monen kamengal al uri ina pole taral kurum le babi al kangin naray kiburay de ila no ele ka vezit yel ki ayenga kele ni nyet na makwa kele na karaba kila tulenga ke ni war no ski ke ni dinga sibo ki sabuna kule dinga ziki tunya na ki ka na makave na kenge a ila no bo dia sa kenga lom na ngayenge ina inen enga idin na dai orre don ko al gut pia alang pingi na ken ke lasi a to e fia wala na ken ke lasi el na ski chat pia no skora nga fali a undul ba ba era ba undul te jurite pia mo ko akel na salim ka na bi al banga na isi bando ye na meje e to do gas belim ba al inem ba wala inem ba dara inem dinal inem do di kel la ka gila ni a belim ba na dok na ma ke dok na ma je na ma way na ma nanje ngal kay ngu nga kay na dollars en kam ya ka so gut iwi ay ku ya bas ay nga arba na fa ko ba e kay si sinyi da sanga wuli ba na ma ni way we wala sinyi da do si ba ina do gari na ma juru na nyanga ina dok na ma na luwa ma nyanga dok na do dok ta ti di strati na i dinos ko asi kem borunga kem ko kem karaba ja
0: nya se fa le o ko ra nge
1: buru te mu ay ninje na dok a el balan don bor to kran don bor to ah do wala ndombo ci ardem ba na lin kuta ba ye ba kana si tawi arisa mara ke si do gafia ba a kini no songa ge na ko el kay urto to ke nyet al kay di ma jalal di dele jay alan ndombo re nga jana ila al din kay ila sin me na saydi na orren do wala na kanya na ardem kay akum ba al urdo ndombo re la fia al den ta khusus pia na ja
0: aso
1: ye kay mum
0: aso
1: ay la na ma fer jay
0: na
1: alan kin si kulka jinde ki oro dio alan kentari nga ko kergel ka na tenge nga kwazi putos aming tenge ina na baden tari taray ay gi ne ali nyango azela laka ala ngin tenge ke na tari via kando ko ela lan kwa kin kila za tanga local de al danga le tari kawe wala ega la bakela kwazi do asile ngin kagel asa ngin tenge sikane ali ko ela na tenge dimbilja ala nya genes ela nangale nga kwa bala kari digini na garu si jundi na je no kwa sa umumba
0: docteur kisa dog jingo tirsen
1: jago
0: na wala la ngingo ki insi kanum addi abakwe urutan albaba tonke bari kurel ala nya na jegele en ko se kabulo wala namako wala la en ko ay ki aya kala sabitul ki ko aya ngwa ka wolgal ko aya ngwa ka alo rebeleng nis ka ay do al ko mo andis kare al sur rl nis ka ay do ska ka do al effort le shogol bel ko docteur kariya nis ka nga ko ska nga nankal daga tare ka wenes oriyan kay ngata bale ko ska nga nan do sur kurta na sen utun de inden tare kan nga kwaska nan jomboro walgal ihtisas ni tarikal nga kwas kana ka kinining na kwas ka sa so na addi aska yin badan wore na dan wore as pisken na pisken mara eten sogle na mangal kwe illa urutan tawara oro kwe urutan ete ine kin kwa kige wala abba ayye gibel la kariki ka giti ona ki tir corona sakena nyaana den turul do longi tiba wala ay kawe wala day mburu pakkat kwa kelen si to dog as kenaba ba kwa kin kembal be le ala kin ela nyoka ala miskina na kina aja kin kila kwa kila wala ay kawe ka kila na ngi bankri ya ki ka gike
1: ma ye enela kin mara ay kawe acha ne induo ye den tare si alfia kwa kise si kawe kise si kawe si akili na na min kin ni kanga alla kain ayenga
0: eh
1: abes ilong alwaye kayin na udwa kininge zidiya ba
0: eh dientinle
1: eh na kwa kele ne tente busaba ko idiya niski en dogola za to kolele
0: na kala min inen dogele
1: min dogele bi ailong a da ngere ngasi ti kurdu ayne wo ngana min namase ngwa sin kama kial ki Tokyo
0: eh
1: marabi alan ke lulbe eh ila bele si go juru la jaru
0: namaskan dura ke eh
1: na makin le bele na me na me na lo fa ko na bulo ana duo na le lo le fa ko na sin kwa dun ko re saundi ay le le janne ki baga bu
0: taray
1: la kan ji kan sa taray
0: taray ya
1: na ingis bele ng taraki al ki to ko ro mar bi alan ki
0: alan ki lul bro
1: alan ki lul bro illa bele duru le ka e ba in duo na sin nem bele ka ke ki in duo lan kon ne zi tim faro
0: eh
1: na ne sin kwa ka lan ki nu uro ay long duo ja ba inaka ko etianga ila bele ka se ziyeba ne ke lo kwalti tsaba ko ba kenges burwe di kundil na ko mud no burwon ke len kwaki in na mataran taray na buru le buru ma jaram bay nas kina janu akeba aba taray in rey yang yang oro wala na na rey bugon kili aba janu duwa jaimba erito do asin jaim na dayin na matewe kundi na duwa ke ba lowki ela nas bedo wala ke duona min beru wala ela beru karale numa elle tour win karro naje duwa sa embelin jiki jangna aje ne ke ba jiken tirim bilam ela no den tarai ane enes kwasi na kila ko alji jimo kayin marra yengin duwa kan si titi to ititis intunga na may nang in kwa yani al wal kwa kama idin alan dombore nga bawjingi asa marre nga jaw ngena asu kwa jaw ne gira ka
0: duda kal yang
1: eh idin alan dombore ju
0: eh
1: al marra jawringi
0: eh na guda ka
1: illa nama ulama ne lan kam ya kan duldi ko injuru mo kwa zap in duona may la tari si pia la tari al pian ma kentinga songa kay ni men kwa may nan kin al gut kawe nan kala tingera apanga ki na kina sa kawal le gut kawe na dana dus le kagul e le ji la tari si ala ngon di balan gut a ki juru ngani pia ina riya e ngana na technology fa ko indigi si ala ngon di balan gut pia na ma ay pia na ma jawla na nan may nan injegi la na ki ka anki dombore antari ela ki dombore anki kirine puro ko rafia na ki kiki en kwa ka e gelal queen is queen dogo undi na man kwa sus pi nan kawita na man hi al queen sandala undi ke kurunga ki firinga an ela na lumpi tawro wala lumpi tare a hi al na medile ine ela alan burona ko na lumpi tare ka inna lan ki la sel kelen na ma kiki ngur koy na do lumpi tare do na furo kiena as jevel ban djubasi na jirel gi bidie ngel le ba do ko kiriki de bi ban ine ay bay na kine kila nyet na ma kila karabasi nyet din su no kabe wa juru male na ma skiwe do ko kiriki yal al farizi na ornen ko kiriki ne akuro le na umdo ko kiriki wala gazi ani ko kiriki na murta kila ket na may nan tete kawe na ma may non ko ngena kwa na farizi se kagiria tok
0: na la joron julu ke agel
1: joron julu egal akin ko alba ka ngel mesin nge elele al paris ke ne ngere ne ngel al paris ke ne ngel kurule paris ke kina manyet ke no ma kwa kela ne en asle gidi ka kele bala ngeri kabe de ma ngangali ngeri le ngelele bo ro ri babu ya ngala mo korola san kinga na kila ndi wal aleke ila zal babu na os paris ka ki murda bala na nyenge alabe ile ke gulma ngangena a ainika egal nama kille ka go no ay lo belal belejo
0: loro kidik go la lan wa a duin jawel la belong etrik aslom banya la ela kaba ko la lan go akin go a alkela kwa akele balan elengela kumel na totok si ko karo ko ta kangilol kwade ke nagal tore kela kame bal ko ta kangilol na kwade ke nagal kela kame ba kin kwa dogal allon pile ke nge no mara se ngi wori ki
1: na kaigel
0: na ma askalon bagel ei ka wonge ki kwa ile
1: duo kan kan jain kwel kere le
0: bosin kere ya yang duo jain kwel
1: kere le duo ma jegi la na ingerisi arden bia kala erding asi no en kwato ko ngal mbele dore lang no ma karra fini
0: e gel na den gutel alfa e lolon al gut pien kwa angana pe e lawun ka duin gutel a hoyin aw e la dense alba long na duin suru enga walgal koin dolan iri enga walgal koin songwa ngiri enga kala mbay de tule tip ay na ozon e lolon e de gutel asi alpia wala gela de gal kim matin dombran kel dogala alpia illa doga sa ina njima dog illa long kel sel nyet pie tio alba tin pa won magi ben kariki ka gitio mesi kurtu ngona den turul walong te bate
1: e imbele na no kelmale fidi
0: kelmale fidi
1: kelmale fidi no juru ngel ngine alki kwa juru juru in atari gure
0: fa taru gure
1: atari gure ga kya
0: to
1: abaze juru jerin kenga yedo bangin kwa yin duo in nem fi mu karo alang alang alang kin karaba si gurgulo ki koranga kergel na kado ke loli ago ale fagel alanga elbanes tani ki ngudo fi yele juru si aseringa
0: ba
1: as erringa ba la al jurul jurum bele kelma fago ne ma idi dok anan duo la el tisoina na na na na na na na signi da fi ken signi da was kiri ba
0: aski
1: kelivia de kelivia
0: de
1: kiri ba
0: da de konjele
1: ne ken na ne duldin ko kelivia na lompelo ye ile lompelo ngwa ya ngi jibal ba janjo na jon bal ko kin ko ndo ngake
0: ni
1: mudo isa nga isa nga kera isa nga mba na ma piano urun ya sanke in nama yene ngwa yini ki garwa no sa kere ba alam fer en ya duo din nama yo no ngwa dinga kayin ke la asa ye kurtu to asa nga gai nama gal kikan alki en kam min kiza to alki kan na kai so nga si bor kuike bi kiza nan na suka do wala nyuri nga kikan ai ne ki ona suka se kai kai mo daga nyet kawli yen zat ai do pin duo jan duo nama nama omol molo nama gin kilo bet
0: me kilo bet
1: na as jeringel ba ye ngai ngin duo ye bal ba kang na salum ba ne lo pin beran bele ne ku duin bu yele ye kal kilo ko ale je sa kay ngana taw ra le ho ko wi ki na sa kila se bani duin le kay ngundul na kila jiwo ma ile gile dok asa ngin jarum al jiwo dikke na bi ngor ngina lo pe sa ko bala alan alan awar ile se dogal lo ba idi na dok kila kila guda do gure kani ine na ma den suru se poko kundi kila suru se poko kundi na se kay o tan nyet kima do do ke kire na se kima gufula na se kima koraga atkal ka kiri age baanya kin ket na sikima en duo sin ma donga en nka yele abo ndula lan ke ko ranga lo sege
0: albe talba bo ba na bo
1: ine na ma jegi la na na na na tari yai ba duru na local via na ma ferra ngana nya na ma karrao na dok inga kwa ba na ma dok ka ken kuru as anga ma mara erringa si al karro ona dorat be ngi in duo ye na kiki ye ne ka ay fi ana ni ne ka kiri na mon duo le kiki ko ra we ngi e gal ka do ka lo ona urgulo ko ki ni ni nas nas jaru wa ay nas do ko amman ka su ru duin nas wa le kiki en ka sei ya kai taral u do ka ni ni ne duo ki di mun du la la ni fiya marra al ka duin al awna duo le jenna ko mon mol jam ngi ne jam e la juro sa sarre na ma nya na ma sa ma surtiyo Naza surje ya ki kwa die mbele la aba lo pe kuro songa ka imba na me ngange asa duo bi duo si duldi si dile duldi asa jano duo kayen le dombora kana todik arden ka al ayenga ayenga ki ndere nga sa bidul ni ngwal wenga ole nyen la dog yenge na ko na kile ni ba de ngira ko singa diage mu ku mona na kwa mudwa tarage
0: le docteur butendi ade lona sare o kiri wargal jato da ngu kiri era do wey ngalam asa sur yula
1: egel na melal de miro di
0: ndaki karina wala kinzing
1: Leki ankariba.
0: Ankariba.
1: Ankariba.
0: Ero una dai. Ankariba. Bamara yukoi.
1: Eh. Ankariba.
0: Eh.
1: Ening.
0: Asoi.
1: Na ki kwankong na tarif ya.
0: Badba.
1: Mara. Ya na mas kuranga kauli.
0: Eh.
1: Asang ilong tabanja inga lom pindong.
0: Na king kira alpien ka inga alja.
1: Mara ding.
0: Eh.
1: Aise yung kwa ding isi asang jarang ki kuranga nyet.
0: Eh.
1: Mara alam zongo kuranga yu.
0: Egal namas na nero da minjerit bolu gel. Nas gut kese baoli.
1: Eh. Ila te ari kaining ora dua bi dua deng gudle. Nan seminar ta kina no kwa doror kawena na na to al ane al urtu to ane kena ko la reso al bel aynes kel bam biwo dina ma jenna jinya di ngor resi de ki wol gina jawi inne la mbi duro fo linge na
0: so ko ki ngor aso ke brai ke brai ne ke brobata diktor yene gi ine de medale al ye dim belen de ngamal jin gi sen gi asel la jang na ma ke juro ke ngora na ide le ke dalen ke ngora namas ke inna kan ne ten sokle adi ilong na aseleng enga ki jurun sabba erenga si na duentare enga isi ki dalen sabba ali na baldang awlei ki dalen sabba a enga ki se tara sendi na adi ko la sambal de isle ko singi ye balda isali ne jomorong jomborong de se walgal ene iktisadi resing je ay jelu ide elal lole illa kwel a asan jomboring insi ko nas kwambro le ke pal wala kidan sururu da ke wala kainsi kida lan taharika abasgal marake ngota ka imbalan ke karang dai jombor la sino mara pal ko so tan akel na pka fem biya gina so walangi
1: ke borai na bor fotai idin na kin warge abakin tenge sikel na taras yani asilen ka na ke na sken ko ranga tabin tiyo ine ka ba ka make bola ka make bola ka make bola ina ka muriya nga ine na makan ela jinjwa
0: no jombor tarif ya
1: jombor tarif ya
0: aso
1: jombor ine na makin dinga sikundi al aso kwa kanga na kit kegil aso kwa kanga ored bolonsa al feten feten in kwende de nguntar
0: in feten kwe
1: feten kwe
0: eh
1: al kurtan kwale so taray
0: aslom do ke basalon
1: eh asang ored welong al feten in kwende deng kaise jwa deng tan
0: eh
1: al kinini al ki 60000 dollar amerika feten
0: ya la feteni
1: feten del
0: ne ki petan c'est ça qu'elle me dit la kay
1: mouru ngay gari ma jiram bay in jomborengi
0: kinna surure do akariba kimbalo irike
1: iriba inel kela namas in kangar akuru hale akuru hale kwa gena tarika we tari ngalo balu weli
0: eh
1: al takuru wazi wal bona kuru ngwa ki nyet bilo di entar kuru ngwa ngi ala bandi ba
0: eh
1: la birto fetena lage kuma lage beringa lage kinkile nyet
0: nyet na bingo
1: Nabimo
0: ade korolan kwaage ade kai dal ba korol bas kwaake
1: bimo anan burgo abol kan nigi ona tariba na kien zada bam na bela nas bel na ba da dem borsay numa kel na le anan le jon shwalen di okin elazi kanizine ki killa te bo te ngani akelo kule kin kurungan kwaage delling al idik al tawrakai kurunga judani kwa na kurunga gine ke bal al dari
0: al kenal dar dial al lika enas jam na kana kera kingel ga
1: ine ene mo jombere pai na mon kurulan kwa idi na duo bi duo sa ko ke ba ko lande ko gurula bi mala joloni egen
0: na ki ze kalam doktor na o aba elona ette gurulan kwa me saring gui longa o kuiti na adin el gurulan kwa yo nas borake
1: o ake balan alang ne ja guru la kinyen nan kila kwasi kawi alan torin kama so kurungan jande kawre la gabat ya nan kila kwardiya nga gena duwa ke balan kuru hobe pellet abas den taragi nas jofeti alan din bay mami marala nyandi lolo nan ake ba alan kila kwasi kawi ya na dok yenge na dok jombore njano kwage na juda kani ine na ninkien kien ngane taraska ne kien minmini ya alan tare taraska na duo ala ke ba alan kondi aba kume san ba ka go lenan do mure nga do ngai dikai ine alba kuru ngo kille ka kuro liya kales ka ngindi ne magal kuru ngo kille ka ngi al kai nge kin zat kinal al ki kuru go zat
0: egal ji doktor gel kan erdike de karana sai a adi kwa kuru ngo kwale kuro kurunga judan kelale kurunga dinga la kaina sumbo ga kaini wala ken siki kul sin kinya ten jamel nja kan kuron kay ne sumbo kay
2: egen
0: adi injo adi sei jo
1: ba sei
0: a adi adna mantare na mangine na mandumi na mandurtu
1: nyadi engeki
0: kingal sumbo kwage
1: na ingal kai
0: na durto na magal ye algal den sumbuka indeleng nagal ele re ko na janasa ki bay
1: araba songa indela
0: eh
1: idin nas ko ngakal ngaba in boruma edi jio na njwa yalmane den den tare kai kaske ikhtisat gabe na giza da fi
0: eh
1: kin karaba fi bas na anan den den suruwa sike den suru za taske wala den sumu za taske sumbuk in asam ored welong ingal gal ga riya pai na dawa ake ba al indel abasun buga ke ba wara korokinal kai biya gazi ake ba al indel abasun buga ke ba na kwa gingiyan buru wale sun buga suke ne yenge nas galkin a jirga da gingan kin karaba kare yenge din do burgui na ku yi sun buga sai undo na wasu ku yi sun buga sai ma a rat aru no wi yal ba ken karaba biya no bulo sun buga ge na mu dole jilele oyal sumbu ko legal kay de na duinga ne degi
0: ninja
1: yala ninja kila burgunga ne ma yenge alan ay fiyal alan jombore lena jombore ker ay don jombore kwakin aza tardu kalde wa jure kilo ning so nga ta tarikal na ma kina ka kina bi kina
0: kina nyetle
1: nan duwa ke ba tuzi kirit nes bene na kure
0: eh
1: na ma injo bi min ilolele ingel bien kina ya nan dulay lay nake namas do kungi kuwa ke la casa lo erin
0: eh
1: ne kien gar nan kien karba sin kanan na suru karba ske
0: eh
1: kulwa ke lazin kundul al kina al kina le kwera
0: kina ri
1: nan kina ri gelana nas erin lo nan duwa ke balon juru skeri ba ila dorali abe jenne jeri na duwa jenne ke taba jel na sin kan ngai boru le jel na ji ne juwa la jenne na kin kol dan ninge abas agi ne me la jo nan dogi la ja asan gis kalunga jai in inama jomborin tare mainan si suru komborin
0: aso
1: kikena na suru komborel kikena nan duwa kera bankari ne le den dio kayen karaba jomborel nginyet na tari turi ngai bola kanga gaba lolo karaba gi na kale zo tare mara do no zore dozi njoro duwa stai nga ba kamuri gi ben belen kakani ngam ne dio ne do ba kanjam
0: egal
1: lolo karaba gi na dienge za kale zo ai bara na ngirke adi nan jaman nan duwal ngi di darto
0: eh
1: alan killa udo nyet ko ale juru le kay alan iske nga tili ba
0: ka
1: kay bake din kay ki kurungan ko ban do kay fa udo so nga kay nan den kirsimo
0: eh ke boraina ke borbata ke se in tari in kwelan tori ko karu nan kina be kina na tari kawa ina kurungan sabaji al juwa do kiye ina do dinga ko an dinga ko ban ale nan gal dayinga kay dayinga gal nan do kike njalo man kergel ge kital kay le nan gal kalam sulinga skay do kinal le kalam sulle al ko hajara da kire kin nan do kike nja an kergel kay namang kurungan namang kurungan kin dayinga do ke ko sa ke ke ne ki ne ki kin namang yati dien tari adde aske ba kin tari ngai adde aske be ina ma kay namang ngai do egen ngai nam do
1: ngai ngi puy
0: egen nama nga jogre pai kinna no kul jomboren ken wota ge lenan ni fiana sinki nge si inalan songa ini na kain tarang kital ko elan ki dem buru ki kutumo buru da manjan na en nabang in en ki jol mala ina dule kito na ina na madon ko el ai alan si trick ko sin tabu ngi nge in jomboron de ngalde walgal iktisad de ngalde na balde islianga na ina na mai na ko el asan baldan onga le ko sin balang ongale le adeng ender na ko nas da tan bari trikel kap na na mo wala lang waine balang ongale a ingis bereng gi ade elong na kutukure ela inan min kering ren ki warin kwa gi asilla janga de kutukure ela asilla janga ngale kutukure si gitire wala jaimine na jek kiana jona le kutukure el na tewilul fiana kingota kala kangal jawara kibiriza kala nyet bona perra fiana je king na dinga se bono duiti na minkina akir ngale jingiti na dinga se iri bono boru akir ngale jingiti wala jonni na le kutukure ndi an woro jana mangi na manin yesi dojo wi illalon era kutte kuruktu kurre se alan kirmo
1: wala elon
0: na putos kui alan yesi kasi wala kakena na perra ken na makonde enalan kutukure idal basayna matewilul fitewilul fina maning kan wata bono buru akira le yene esto
1: ke borai
0: jago
1: in al imbelen aisin dui namaye ina mai nan jurule jurule din jerrenke
0: ya
1: na alan kilman ka kirinke alan kilman ka kirinke
0: yangi lokel makwel
1: yin lokel makwel lo aza jerrenga ja des jerrenga na duozi na kilma ke ba hanjawa hanjawa alan kilman ka kirinke na ini al kilman ka kirinke ji asan injalon al orientari na ki tawse na ngal badu didite
0: ngal na kwade ngama barne wozo
1: na na kenyen bilen ngal baram way na ya zombal kolom pe no ga na lompi inga squaba ji na njuse marezi kwa kingizi asan jano ki koranga nyet
0: wal gal kal jison
1: e gene no kwa asan jano ki koranga nyet an skin ko kurili kal kiki ji kanga isan kurro anyi marala jundi balan duo ki telbis wala lan ki firti wala ki baja el ne ki mbaw ya do kay lamba bisani
0: ya ba sey
1: el ne mata tama lompi ne ko ala ngi bisa ini ki le alji jundi na kabeza marraba ji jiwo al kuinge na lompi ese en ko kuingi ereng an nan sika gindi alan tariya ji jelo zo lompi duru gi ini na kurro ki gin ini na ne le duo ese to yawa ina kai nwo nga sike yen kaskin bizin kiyen kila kai yen kawe kai nwo bas kiyen kila kai alien kawe lakin nafsiyan yen yin sikel ngi ngi ka ba ku ngi ngi di oso acharafi
0: badba
1: eh na ne ye ne ne na na sin kiwo na sin la ka gol min illa du na sin kai nga ina ba kai na manye ne suru kunde
0: yi doktor na ba jinwe trike son ngai ba karan ne ba
1: jago
0: eta de dimbara wal gal dimba ge sin gwaye xaali ne jonga sa jawla jawla sang asin jawla ba dimba sa ba da bugi jaw na ete ade lombi ngwaye ya ka tarangal ni riya ina ran jala wala njaba anjaba na dia jaba
1: doktor ray
0: egal batar ray egal na kin tangi ala sa jijwa ala san ni jijwa en jwa ki son ngwa njano ne din suru njano na kin do ran njano ye engis ko sa njano ina ran abel lones jidele ko korol kadu ile muskela la ba ji albedo gul addo ke singal le jido kal na jido wal bas lotle arati nando glosi moy nang romanjo na adi ke adi ke la sey na la haba illa lon al ken tengia uri wala ken tengia uri
1: na ma lon pin tengia gena juri na ne ze kwa nan si jalo
0: na la ko inje nga ni lon al kal lon ben tengia uri
1: wala ina taraza janga ba
0: wala illa
1: wala illa taraza janga
0: asoy
1: inna ma tarra so ma a urra kwa yani ki koranga nyet kirsin en nyei alan ke le futo karin
0: aso
1: mudo le futo karin
0: aso ala asila kan
1: ala asila kan
0: aso
1: in alkikirsin ku e kutugure e man ngi do al togami
0: yang
1: ayna al kwan kol da nga junja isa kagile keri lolu marra a do su kay mbar nga si emmi ngal alilla ke njosha le a al riabelin adi mera magi adi abage
0: na jiye e kutukure kan se ko edi ke nen kare ati wilwil
1: e tiwil wil sike lal min joy wage
0: na eten so gin le al daim buruke manin imbati wilwili na kutukure
1: ke nen kare togam
0: non kuna maga na ma kutukure ke nan togam ke
1: la na lo alo ngindi
0: na na mas o ke nga
1: e na in
0: na asela la kam
1: e gele la tarai
0: aso
1: a alan gin tari sika orre kwa ki a juru sa kirsin ba ne in domo ngine in nembulo men kwa sa ngin nen kago la embara lal asen domo pago de loliki
0: aso
1: aso ah orre ko abial longa kergel le nyet ay intariba na ki kerregal kirsi nga san juro se surkanyu
0: aso
1: we def kriya ilal ko enelan kamya asan juro surkanyu day surun tari ngale
0: aso
1: ki boray na boro
0: fot ki boray docteur yen ne mingi len wala asiren ken na mabam e wol ko an kirsi ngo juro nang tane na bam awleki wala yen dalin kirsi ngo nang islekio aliena jomboranki jomboranki sengon nangena ongalekio al inkwa aisin kuyet don kurtukureke na ilola basilon ngana tir kro e nas mandin dok e dain tombalen ko edikel dam nagal yegi se warin e amoka inkwa e bi porando la biela lomen be ala lomen be ken kona warin kela sia ko ba e gel nem bele bele apai do kidik bozines yunde aba ela sia ka ba lekwa jato kike ga sin kaite adikio nas kaite aisin kwa tubore ne ke barba
1: de tubore ne barba tai orre kwa
2: Osoges ka orre kwa kibora ina borofotai bas iloza dikiana sa kuli bana mat olondiki kala bam ba kibora ina borofotai na dok bar nga sidonga kanni alkele na kagul osoi baram mahdin bara mahdin osoges ka kibora ina borofotai bara Shakir osoge skoki bora ina bora fatai bara isiba osei donga ki kanisonga bara Abdallah Adam kaka nge donga kanisonga bara Habib osoge skoki bora ina bora fatai bara nyedi ngalbel na bago osoge skau alam teraba na fago bara Ali Ibrahim osoge skoki bora ina bora fatai donga ki kanni ba majeramba in Suleiman Omar osoge skoki bora ina bora fatai bara Omad nilemkwe nilemba osei osoge skau ani ole nisilimba osoge skau ki bora ina bora fatai bara Abdallah Adam kaka nge so skau bara Suleiman wa Damak nge so donga donga kanni songa bara mana Ayub osoge mana Ayub osoge skau ki bora ina bora fatai Adam Ahmed Adam Hamid Ahmed osoge skau twigis kawdi bara Adam Hamid osoge ki bakhit alaq maftuha osoge skau majram bain bara Muhammad Ali wa Darge osoge ki bora ina bora fatai bara Abdou Issa osoge ki bora ina bora fatai bar nga nyedding donga ki kanni ana dinga do gaba ki majram bain ki dinga re kwadi akay do donga jani
0: ki bora yine dai barake do Adam Hamid ke asos kami si songas ki bora kami ki bar nga ki nyena ki ko lanje nga inan kan yi ayinin asela kan ngela wuna inal elne ki ngasi dai mboru bulo en siba iba embalti wiliwili lakin maral kuti kurre ke apana kwa ke nye tensok na ki lul soga kunye ba ila dual garimi ki lul al ki kunye na ki to kaul yen luna to soga kunye ba bas ke ngena ila gutse kebe ayi soga tabu kwale nyondom ming ayinin ke al han duel ndiengi nang ina dok ina dai mbara ke mana taip asoge ska minki bora ndambar ke Suleiman dok e na fago asoge ska minki bora inan dok yei namba en appa ke do do appa alinjo Suleiman Omar asoge ska minki bora ina ke bora fatay ki senan alhadi ke dok na fago dok asoge ska min e ndambar ke ke izip na dok fago songwa ke samok asoka min ngiski bora ka min baranga na alan kwa nyettin kain to wale inka inal elnas na kena tiriripi inal tiwili wili maral kutukure ke alan duobi duo asili na kaimbar nga galal baruka inga bajigone sen kamme na al itin utonga taraswinye ina yuabal taraswinye kainga si mandin kerke na lel songa pay alan au nagari malke elu na to sogo ngui asan dembira insi tobun kere na aratrang inal den surma ina ki soga la kumba asoki bora ina ki bora patay doktor
2: osoi ki bora ina bora patay bar nga nyedding al kwa ki niki yungkona kwa na kwa ki niki yungkona akwa ba donga ke kani nyedding alan surkan na kwa kilage nki ngudo nga kirse nga inela namis ki ngasi inela kobela intin al ilonga la burun kwa loto kongol ingala lombala sur nga sisi nenga nen kamya ne yengal kerre ga ba kwe ke nos kombas duingi ngai ngi ji kan la duosi ja sa kerre duin ko yeladi asan kay iu al arrakan udo nga amale benga ge ba wuna ke gildin tari kay ba din tari tarazo ka ba singa lungal ge bagi jaw na tari tarasa jaw ba bagi jaw ba enengi alan kwasi ski jodo abari di ba ha ya ba injir sungo al kwasi jengere boru ne ka yal al duingi din del zatu induo ka bagi gila fi a belenga singa enenge duingo rekwa duwa ba ji bagi fi ila ba ene din karama enni a kerre ko yal ke ba duingi na skom na kerre gal ke ba duingi ngi na kabi na illasi ay ngalom ba asang amale be kaw alan si den se kaming jina insi jawrel kangi na enen jaw nan si jalung ila duwali nela fi kal jeyesi ne dimbil ja san ka alung ay ne langi ke boray na borofata e banogi na korono ko den tombol kelkam ne makay nga nas den berak tum kago

0: Oso iki borai na borafotai ore kwa a nagi kajalang asang kinsinya ding a komol molka nagi nang asang talang aiba a majira main jago
1: aso ke borai na ke borafotai ke yusene ke ngabar nga alie na ngwala nga sila kangal kutukurre ke na undul na alang ka injuru ngale nang ka alang burung wale akan neba a na sogo kungi na sogo nan jungi dokba una kingungi parange era una uto asa soka ndemburu na duiti amatsingla dol mara au ki na asilakan doctor asoy ke borai ye na balda evelin kwa kwa en kirsingo nan awin kirsingo nan isin kirsingo nan ongalen kirsingo na nama baldan os lekan ni baldan os ine nama simelen ki alkai da yan wore wal kalkai da ranga kwa nyete alkai kai muto asur la tili wala kergel lakan wala kwa de lekan nan barnga sikana ne wala da embele ba inen to biri nal biki kana ten sok le kirsing bi ndor kutukure ke alangel le bulo ilalong asa kirgin wala kergel kana ko lesan ki bajaka ya onezo
0: ke borai na borofotai inel ene ngalang dan orren wala ittimai ele kyo ene nama wadanga kein alang killa komol molge ene nam bas kirgin mainan asar raljain
1: ya
0: ay asar raljain na san jail duwo jain na san din orre surrigin ki kin jeranan ne kikin jarungan ne liagal alang duoke ne jisi jail adis tokena
1: na gel rale tabula evelke na le ralke
0: egel
1: tabula wala wala men mbar ralke
0: la tabula tabulke
1: tabulke
0: le kir ral idin
1: aso
0: na ral na dio abar abar ralke kire eria ke balan ki dio ngere fago
1: aso
0: alang jailke ya
1: aso aso
0: e na na na na ine azang orre surdigin alkin albakin kai ali orre surin jirgin o li asaye surrigo alfigin nes ki ken jira nan do rigin
1: azan kelma alma kelma to birki
0: e ya se jine taras din taras janas bagi jaino ne kingudo taras duidia ki la kwa do gi bagi kawe yidi ne ji tarazani nama do gi enta le li abagi ke al ikin kwanta le bagi ke li afingi na jaru wanta le bagi ke na jaru ngalon balan wol orren diyi marra jaru ila jisiki bagi fi yidi ne ji tarazan li al kinini igi al kimudo ne nyeng lia al ilong nal duoke asa injalong al duoke adi jisi eri diro yanga na kirel na ba kina kayimba abe jisi eri diro yanga duoke balan kere idi ne nkor nyonyo na alan kinini kay na matarai mainang ral egen na ral aba ingalomba al kongonas en kolong al eri tokang duen talangal din talangane din jeng al duin janyingi aba ilalia kagoba a induasi lomba al kisurunga ralaka na surunga si ayninke surunga njel na ke koranga jedi ne ngalom bal albay longal al duo ari togul bolon te bunjana jel lolo
1: na abar ralaka ba do ba nuin jabke
0: egen nuin jaba ayninke manan ko ya sabar ralaka ba kam kamal alba kerukum
1: alba kerukum
0: hidaye a ine al jel kam yan me ngalom bal ari yala njabunes te bunja lolo jeel ki juru na jeel ki janyingi na jeel ki jawli na jeel ki jani na jeel ki janu sukul jeela ke
1: aso
0: abakina ke imba jeel bo wuri
1: sey
0: ege na jeeli lo hal kadu ngari undi na jijiyo no jumona janu ka bagi jeela na ka anga bani jiya janga bak ngir ka bani nyanga a kinu kulle na kas anga bani jijawli gis egal do ka bani juro awle si ji dora jawli ba
1: e long na duobi do baranti rasuriti ba en dual ba ke bas de ngurti
0: de dudia ke bal komol mol
1: en ken tore nga dungina al ke
0: arage ba
1: in kurra ko en ti ko en tarita ka
0: ba aba di gori ba talangi inama de warle ba e long ba de ndio ji ngoke jog jawli
1: ke borai na ke borafata docteur ire ta yene sinan taras jaro ba jirgin wona joyin na tabun jayin na alanta buka kire ke sai na alan soren regal din ral ka kire ba su ngi da karal ri ala ke bata na lan konjelen na na magal erdi ke na ko lan dele kausi adiki ko le ten sokle alan uto ga di ke na yi alan tabun ja nas na ja elan ine karal illa lonki alan butu ko ka ngora lan uto ga ke butu ko mending tolle ko ngi la ko la lan gena en alan akan ni balan ba orongale tawara ke wo wala ngi nan ngi wala illon alan uto ga ke la si asan kulel lite ba en ana ma ona tawara ku ro kinen sur
0: na tari longola
1: na tari longola
0: aywa ila ye sensele fa ine zati den berale me jiran bay zo taras jingo a inen ki ko te ngai iding na usra mutawasiga ile jurungo kenas orre suru al usra mutawasiga aylong na jirana na asdiga ine orre do urose
1: ya
0: urose
1: sei
0: in orre usuran nem belezi borun na kiken jirana galdibi
1: jirana na orre ga
0: nampingi dina den jarosi suate tiel ki orre do inema yei na nei ne usur mutamasiga indelo idi neji din orre si din jarosi orre le so putuja
1: jaru na orre ba
0: egel na din jiran si kamansi orren ken tirnga jawli nesgel iyo koro feiki kai singi ine na mato en wasan orre rigimo inema yal dingi mo le anga inye na kwasi urosonga a una sin kalung a orre al karaban ware
1: aso ke sai taban da docteur beye ina mbaran ki min ware ne en kamin dobi do al docteur el alangis unse e wara alan dobi do den seret ke ne kise nga saka ba elawun na kutukuri apake ne kire un kise ngeten sogle aining asela kan wala aining asilen ke ina ela sabe tolba sexy ka kai maraso ko tabu kwan ke al induo ye na ke mbona ke na imba binga na al adui wargal ana la dui kai ngutu ha worren ke la si torin ke la si alambundi induo ki butu nyangana ke na uto ha de tum na ke lembinga si bai simpiri ja ga besta ora kinye bai simpiri ja ini kitale ke na pi jato adilonna ki se pingina stonga asan ilonji ala jemba la dui nyetin kwa ila tare sika yuluna to maraki ila bele sika rengel sa aining asiren ke ngal duo elna duo ngulugle bwana ito wajaka aining asiren eng alba indi ting di rekul bido no mba alba ina alba doi laki lolo kilo bauli na kungi bauli na jorunga bauli ming borunga le borunga alka ina mangda yam burunturi aso diktor na sinye tingina njawara kise inama baldande ya wansondigili anga alene duo adide njari na orre dungo yabo unsi angas beleng orre ngne duo kie diyo kweri tines kaya nkwa yung koro dikopi na adiduo de njaro suye dok na halda yung orre nansi uton adi beleng kaya yung orre ngkele na duwe tines kinyase koro dikopi kinsi naname nkwe lkwa alang awne kilo kawli na alang kuin kawli na njurunga kawli alang kila uton ali haka mbantan konjole la kuba na ini namaka lkwe lalang anileke la kwa kide mbeleng kama agiam imbaldan den sabi lehi
0: badba
1: doktor
0: na inye den sabi
1: innegia mie yi doktor ay in sebe jitarasin jawar ay giyam illalon ay gidin source kalole jaruti illalon aldin source dobi don den don er jaruti wala din orrese orre kergan den don ando jaruti wala gido illon asan wori jawala gidin suri adi gidin orre illole kan illolan tarike
0: bat
1: alang doin worre sika annanka doin sur e nyokel doin worre sala nyeting irerenga adigal doin sur sei dok nang nyeting irerenga mara illa bay lombi bago
0: sei
1: na basin dango ngela lo illa bay lombi bago na ndo bago
0: wala sei la sei
1: wal aya ma nga jo doktor
0: ine qiyam ma ina ningi din sur sei di ja leila do ker ja
1: aso tele
0: abu ji din sur sei di ja ba ki ngi di ja na bi din sursi ke kiria je ba kingin ke kreti na bi din sursi riya je ba kir riya fiya ine ne man kamya il al jiming al jurung wala kelman tulingin jiming doray
1: aso
0: al ko ne ko ba gal ngi galan kike le wal man ni orre kwasi dialan don hakuro ba ngiria al bawsal akhlaqiyya ya zatu
1: ne yi doktor
0: kima ya zatu
1: doktor kase kilom bin sa baka ba itir dogu se longye lompe ina aisa ngwa din sural mugaddase al putton je din sursi den woro kise nga
0: sa juroba
1: ke jam na ke jabana na kika na kise nga una ina langelo me din sursi do wala jati
0: alan singal wal ke kuldiang net araba
1: rokonyala nyinde
0: ba enema ye ina bawsalay al qima al bawsala akhlaqiy ay do abagi jizi qayme nga fiaba mana diji janna din surin u kise nga na ile do jundi nes kolga boga java ene ne men kam ya al dikke al sidqi ala sadiq jang dimbele nan sing amana jay nalia asan e far jay na kin karaba kilasi asan ay jalun asan dele ki ko nyet jerel kin karaba le alan dele tarijo kin abaka imbegel ide kin wudo ngana mataras ge din qima tarasa dwidi lazim asan gidin sursi na ki aining den surte menga adiji oredo na yidu undu lesin bele oy tarane la si sejel dim bele ala bal duin bele giza du jamin duin al duin bele ala bal duin bele di timay tema sa yangine
1: akebage
0: ne giza du duin bele abadan al baka na dul dia na yidu dul dia la jam basin besin gingel ne le du undu le din surule bele ngal duin ya zol jika zaina de de gew tema alke na alan do kinging edifi inga jawal al kinging edinafi din edinafi kilani in namay qima alan si jid wobi dosi a posja alan din berale akri diba elamay ne din surun qimani
1: tiboray tiboray na bar pata doctor ye ne yin jo ene giam le lamba din sur se lamba iran ir jarti kisen se alan ko elel so irika marakinyet aljaw alan se ngage nakela ge bal ki pigene lombal ki tele luge.

0: na ingis ko aji le rilabo puto do yarin abay puyi bay puyi abajewi bajewi na albas asana jeng ko ron asa jeng mala lole na mako ela lan kirin kawin tiri gi lole al do bon akwa al kayin wal gal ambiyanga dientin le lompien ken tangia kensi al engwalan do yaw unze ngere ken tangia se tare ka wesa walas kawe ba
1: badba
0: alan kilo kirin kayana ka gil do nin kenan kwa nabi do ala puyi ba do nin kenan belen do mon do ala puyi ba na unse nga ka indendi na gal dombre la jima illa long al do mon do ndike na lompien den tangia se bagia pe bana ina la piawa wala dinga ke na lompien ken tangia kela si na fise se kawe na kawe
1: domi domo kwa nyet kela tangia si na fise se kawe
0: bagi kawe
1: adi injualan ki musan erejel ale ko buruki ana li aye ina na na firon ken ala sigi dinela via
0: nan dopuy
1: nan dopuy al ken al de ngor ko asin ani ta nanga ni wuri nan se kenan no lokal fi ana en ko adu no pina nyana zon ko ta real jijang zato alon orren kuri jang zato
0: adi daud lejo
1: do lejo na nyey na nyanga na
0: do ju lete la si
1: de embarazi al kabe na ki karaban kabe ken nyanga na ledina na do kulo en via
0: ela ibrahim aha
1: ibrahim koi daud na via ki nyet na me yenge a do mo ko nyet na dien suru na dien orren na kien karaban a kiru na kwazi kunge alin dien orreke na liaye in muza dog bar al elana ke ngana si ranga na pronsi bar jebi na nyanga kan dien war ka kan nyanga inder ngal nyana o buluna do kwa dien burukeri ngal dien burukeri na inder njuri nyaki dien worre kwa do buluna na burukul kwa keri kilal kin keri ay keri kwa kila kwa nuskei
0: amaliga
1: nama kwa ay kin kwa salang euro no pinos kwa naji alila pu ngiri jaring ngorang ko ngiri jo ne dimbaron hurin kan nes ko ngakela abaji tu kurto kin ko ngai dijegi kin ko alamba gari masi ko to ngosi nama yena min sare nyanga ngorang idi nak kin ko du na kere namang alan dule foi namas gari masi kage nama den suru sai nama ye ke ngala bauna ke
2: Radio Samal نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

na alus kiwe kin kwa alkohol na yayin kin kilo altelile na ki asandain mushikawi na wayanas kawe din tori ete ba imprenzin kawe kani dara prenzin kawe kani uu prenzin kawe ya to prenzin keldi kudol kwa prenzin aralo en kawe ani de lel kawe prenin de murt kawe prenin de asa kawe wayna fayabo namanyet kawe nuwaza marang arsin da metil insid dio kani nyal da ngwe skwa asa den jonyo asa yitia ba kinen zin kalong gen korma kwa tulya ga ba sa kor kain torik ki kan kwang na yangal we ngine nang na inang kawe nyal ba kai metil le kain e metil bal ne ar karanga kin kwa sin moni kundi nang kan jar mo ina ki ba zin kain pitan ki donga kil ngolwa nang kain pitale dio akawe ba namani ngina ang kayong orangal na yala niyong war kayong. Marang albas kayong mitila ye, baya na kundi na kurupay kawe. Namaz ye, na kundi na kurupay kawe, na na dok aba, utaka balang kayong wang kayong mitila kelkam, ching impayday manin putang embo. Na kayong kurup, namamani bang lolong eng, paydok, nama lolong kuro ide namus joni abuse joni ba anjom bataga elaina lo alu se peita ganyo na in nama kikan den jenin kwa elaini na kaimu anke mitla si tumwa kelwa na inka ma lota jip sege asa kin asa den joni se jawe na asa se den joni azitia ba ewa jonjon ina yomba ne alba kwa jonjon wo ele ungi na skin se dan wo imitil ne imitil otan songa es pune dura songa es pune ti ngis filinge ti ji namani jenga sar re juru arisi ai arisi din tabu ina ki dus asa yawa ne ki mu ambela ki dus asa yawa ki king awa ambela ji abani jan din awona din mu ambela ki dusya badin surung winus ki dusyo kaim ba ki dusika ki kaim ba nan karin yalang imbrand ne ar kharul asas den jon jon asa yidya ba namunin kain ka gere kawti an skelali namun etena den puka wal ka ul in den puka le al kawo enalom ba al hoy marang ki tare ela tim kwa juda namo jon jon ilngi aba ll nama ilngi niale dewi inan kiyati nama sangwa kana enala ilum bana asa kana alwen iluna diw ki nama kulwal ba ele el nama dewi maranya alwa jura fi badem den ila ilun nasa ilum

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لأني
1: ayuwa kering
2: nam
1: na ay su kwaya
2: abi konga
1: ka kire jamba
2: ka kiran
1: do imbara ete ajuro baba tay ka kire zinga
2: ye
1: ete ka kire zinga fa
2: na ay long ya kai sur bala jaba ti ti gonga iza kawi
1: ele ngoro juro bat ki ete man ka kire dawu kara ya kai
2: ay long
1: bat na do kala jaru ngana kere le man ay ki ka kire kara ya kai
2: na na mi
1: ye a si ding ding anilla ke sai
2: ka
1: din dolma la era se sa ke asa na ngil
2: na du dolma la du mala na jika ka yesi bas iri ya ruti
1: nay
2: as erengel bakay si
1: ne gigi si
2: ni yege sa nya sa nya sanka zaman ki subon ka walki
1: e kel kan si olo ma a subon e batba e ay sel ela san di
2: asan de yulinas enga
1: alan tagi jorti
2: ka bene ngay yi ha ela si awaba bene na lon toy bas
1: ay ay ay
2: egel
1: na ingeli e ji ji dogo si apa go badila radi wala sare sare jaru do in gira nan jaru ko kel sa sa subo ko
2: ay ay do la kan wi le pago mille pago da ngui si pago la ki marang
1: kasi dola
2: dola negelie
1: jaro o sigena skari niu kide
2: egel negel pago
1: pago la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ne jidu ndol ma jama sankaja asan jos kwasi izen jagol
1: izen aykel jiba duwo kere ngi uto ngi sa yitia dola jaro o skari ye kwasi el men ki subu kwa nyep kurel
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay khadum bara du ndol ma de yimba ya khayle baran jones dito jones juro sak
1: de yi woro juro
2: ah khaja khay jaro
1: wo kereng
2: ya khay ya woburgo ila woro juro
1: ki uto ngay khay
2: ah ah ya khay ay ya khay karabang kila on pien ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro ones jelgo
1: bat jibes kas yani kas
2: o ya khay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yeng woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga kolmanta kamya kinzonga jeyi sagina ma jwa dundol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sorba baldo ya remes dundol majuru ya khay akadundol ma min duin juri na skayin
1: ya khay
2: ah ya khay
1: kadun kaze do ke marone na tuwo tawinga labo
2: a jwa dinga bon ka is don balango wala anang dog iyo ire bangi de duin bari dikke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ko ba khalasi
1: egal ya
2: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo
1: ha
2: na mai legal di
1: ko jotas kundula jotas kundula
2: na ka bado dulei
1: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
2: kul togai
1: ji tarang
2: kan ki galdi te fu kai le ka ya jotagi
1: kulela non ko namas ki weke le wara ina
2: no ba alba
1: eken na kan enangi
2: aba weyem
1: ele ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
2: na ji majara mai
1: maraba war ju madisa ba war sen masalla yei
2: ye
1: war sen masalla yei war si akire ba
2: no war kalma ene du ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba lokalitio na na kasido gi zie zata di bangal ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga si ala asan hupia na ma el alkan ene ne au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbeto na ma jeger kiminga na gal poingi di yengi la ba kuye di nga ba nembereng ala ba nena ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti emelengi ye wara dogal ba jotange ribe resba kundula
2: ele so kina maka werangi ngo buruko alkida ngo re dendara jangin herale kana otangan kirsin na kayinsin kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkikawo neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogola jarongwan dien subunja aba subuka o mate irin kawol kikil ma simoge asa kangi moloy dogola jarong ini elle alang awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte bum poy na sky di lidela ille bay de roi de bakiru ne kundul no koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga king king kumti sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakira
2: net namakel na korokini
1: eh
2: inye
1: eh
2: ki deng den jirgungo keri ke kay ndogolang na subung tas
1: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de kay batka jisela ngundune sa menka sebe stabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
2: den dara selin kriye ye jayin herrale ki ate lo no ota kit kaw na errale akamba ka be selo lo di kong giugo ki na ma ko le betara nan tille na duk ota karaba gila lo ko kawi wala jaminga geba ye
1: kambat
2: nanga korokingi neske korokunyi kalo jire diyo ate dinga kayinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken neske la koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko eti el kwa na eido undu ndonga jebiti ate ko eti na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: but jiwo
2: na liaye ira den koron ki al fiya si
1: but woker
2: ayo kwari
1: woker njiki ngudwa
2: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do kenga kelesi
1: woker njiki ngudwa kerrek ba njawye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul net ki ngutwa kerrek jundnes ko enkira
2: njawmang idin ye
1: na ki inna do kan kum na kai ngwa kan jia jamba woker njitran
2: ma ji wobrugo njitran inkame ye aba eri ji litele kan eska se njwaye eri eri aba jawmang alba unes jalong ila belezi je jaba
1: yang egelie kay muwan
2: wala krise jaranga
1: kay muwan asakalo nakawye
2: kala kay muwan egel na galiye
1: wala keran lake
2: egel do kanze kalo ngel wunga ye alkawenge kan zi njoba eribiri ko yanka al in long asan kalo nel len sikaw na dombore do galin nalan kwa wala jile bele krise jara wala kanze ya nispi jawinge
1: la ina kay ba lo keringas aranga ba
2: krise jaraba abas keringa jaraba na kibang elele kong alan sang ingalung abaki long already una kawma eri real ke na kaw asan kalung ka ngungina kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru subu kaw na kanina karaba nga ota kulkiru na skundu no korokinyi di neske en korokunyi kali
1: egena kana na
2: kais bungiti
1: kabadoge
2: keri na kaw e yijuagis ka salumba bete yijuagis
1: egel kabaye ki ka nguo kan ngena en kawe alan do kola se erenga abulalba ati juta kenga nankela ota ganye tingena
2: ere ati num do ye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko elna na kila ko ruzi na ba al ko eti burwe yi na ila na ko esis ere ngi nesko ye way ila ilay
1: sang ere ngi ya dimbele umo seka
2: ine ni setting goromang yi na kayinga nama dan goren tabunko al yene ki wota kinin kirsin
1: to le ya
2: kayinga zaka kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngola ngising waye bat ye din dara jangin herran jigidala kaden wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting uto ngadi ke neska era aboto nyo
2: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan ki ya kambal ko
2: dayin herra
1: abas ki galda itrika aboto nyo ne embere so do injuro en dayin herra la si inan pakirenga bo umiti ki mbira ke na de loge na mes itrika la jamel ines dengo re itrika selen si moya
2: kabar nga sina do wala ses assuming al injensi in dara dayin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa net uto ngas kit kelkam ale long neski ngi sitte mundu itia na dog awunas kilmanga kit kanye alang ota si ki kilmang ki zala kubumba alang kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
1: yang
2: alang duwe na bele mbay mbele na kwa kengil al korongi na mininga sa ke bola dayngo retulle alayba ota dinga ki ndendi yona tulle ba kangu ngi ne ki kanne no otanga kiru ati kilo otanga karaba nan ka wina kel nas kungi ken ko kunyi garo nan ni wana kulenga kai nan wara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri alba kumon hi na tabunjum mon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talba jum mon nyet kiru na makel na tawto indi yoki
1: na kasi mamba longo kerenye
2: kasi speak na
1: ta inja al kauman kasi kasa eringa mon ingis lon to le alaiba
2: aki ngela alla runga ini
1: into lebe
2: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogala kera ina nan ini mang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kiranke runga kai mang imbele si mwasiba na tolle ase baba bare ki kay njoro na tolle akaba en usi
2: inna na maye gel
1: inna maye na korrongi sa so
2: al kin gamen ye dain jara dain ngin herale ma anan uno ota kit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye al kanin kundul na kenin kaw automatic kel na kongo na dai musigin di kongo na zuwo si asokwa al dain ko si dogola jaru ngai ini
1: ba
2: wala al ilong na dain barasi dogola jaru ngai ini na je si asoka na kumusi na duaka ila songa si moy ba
1: bana den
2: to ngwa dog lompi gi al kwa ker nga kay nas dogola akay ba
1: yi
2: da lompi kal yen si dogola atenja
1: e kenta unse era na ba ye unse na la
2: inna ngai ba
1: ilong lamba inna ngin dere ba
2: ki ne moko
1: le na ko ro nga kerengel to le ay ba
2: na la ka we sang along ki la koroye al nan dogola ge ba se kunyi kale ki la dogol petit me do kasi yundi ki asa kungi kan eleng wa nyet wala borum wakila kulal kele eleng akila kulal kizingo na kel neskela koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
1: ken dog ite dog wa janga kay
2: ye
1: jalo maske ba la loyi
2: ka ngui
1: uto ha songa
2: ke neske na karaba dinga gene na sirge sirsike al kwa sem geria
1: e gen nan num gele ye numi ka se sirge
2: e gen
1: na den sirka ba la
2: wa zamane nin kami ngai al ridike nga sir nan ka ya ba du barang irikil ma piye ba alama ke ne mun numpo num abdarga di kola wala kotor gosi nama elma nama liko nama smon ja ko rondi jamang
1: nama
2: den duila ila nama irebu ngo ya ila sinwa bauma ila mari je na sin sir kawe
1: egel kan kay kama
2: ya nama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en na nga boytil ba nema liya je na liya way indereng
1: na je ay
2: genye
1: bat unse jo al duo si dio poinel
2: dio poinel
1: kan se kona kena nas kona en kanie al dilingogos
2: dilin kokos ila na men coming al sir
1: ana dilin mal dilin dilin
2: nas kokos singenga ila kila na men nyenge na en kamala tori kwa ke ne kawe na kila ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto is kind abon kila al dinga kawe al kila oto kusenga ge ka ngi ne kundi ine dio a na kundu na kila uto ngaka na kido singalon al ota ngadi ka ni kila karaban dio no tulenga lage ba
1: kise kila ota jegi la al ki ka ina la ma
2: yi ma jara mendo ka man erdi seringa ine sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali ne ke alkundu ne ine kiringa kito wale kinti ken se kora kungi kale
1: mama nyi ela so
2: ati kis kutul jaka jamna
1: bat ila jamin le
2: ne ila ila kasi ingi zala surti na awsa kinti alkwa wye kawe ire yegi ino nama na mafarisa ke neke la watasi ki kwa ay gira ka
1: quanta vu
2: marangela koro
1: nama je
2: nama otoji wes koro kanena dole je kruta anya
1: anya
2: yi majira banking kage sikin su
1: lakin uto ngi se je gira lakin dan orre ki nguto ngi se ono kondi
2: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lompi ndo ngaja nes jum alan ki gut kana konjelo kin su kondi ayle ki ngasi stebu ngadu jaba
1: tolay asoy kuri ngkuri wo ba jawel dayngalla ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injwa al tolle ngage ne kital ji te ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo na ji jwa bauna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki kay njuro akari ne na kawne ki dina tolle nga age ba na din kuri ngle karita do mba jawel ke la sa azin baranka na elen sabak asoka ska min jikku ros jayng ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa ge ba ji kurojen alan jase kwasi alan kera ku sera si aka ba inaran ne ki ba dile kal gintin bitin ribera ba indelin ba ona ki din dora indelin alan tolle e lelingi al ji jwa din do mbaran dio na madawal yena ki misala adenja ba o ne tolle kera yi kital ba ku sera ge kera sinema ona toga ka al tarasa ge ba na ma kit gal taras ge al ki din dora na ki din misala dora ere na ma kelen sika
2: yeah
1: yeah.

Aso ke brai na ke borvata e ben la orre kwa kike nje ngergel lo vi lo ki se kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai ben deling so kin ki deldin ke ngur ya kin are ya sangalang kere bang kwa ketal ye na burun tule ben na mang kwa ketal dong ye ka embar nga al ye na burun to ga le ke in ki ka ng abong na ki ka mamang na kwa nyetting lo vi lo al ben e milgis na are ang na wosi skola kom ki sen se do kalang una den daraga le ben ki ke nje al ben kergel ela una en deldin mur nyetting bang jual ele na ki ngasere bungie inal ba dai ngiri kengel sok de ne en en sok le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songa ngire na dok pal kio a kidik na maro ngina min ka en bana kital ye na dai mborun tule ke in al dok ye na dok ye na dai mborun lompi le ke ki sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lombi kese na dog bonus da wajaira una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kese al kwasi da wempe na dog kain ewa kidal kay dogal yana kien tonsi da kusingi na kain ewa kidal sakay dog a kese ke lul bi lul na tobi to kilo lombi se bas kola kom na kume ze kese alan do kerensi alang enas longa al bado kidik al utoma di kain nasa sargi al yei na kien ba kusingi kese ense wargal abang kwado wal yene ki entonga si da kuzingi a kese elen sabba doki a lompis skola ko malando gi enki enjenga ona doktara singi alando gi ensi kelma a wingol mana kidik na madogi na ki dogi ngamen ki alkwa kitkan alkai deldina kai nas jenga kai dok kela uto hal yena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga bawana kwa pa kidal kai den un kuzingi do alki ken kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzingi ki sense ki do alamba ela se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yensi karin kal alang awna ki sense wo wal gal abon wal gal jure ngake la kan ki se asakil ma kai ngira wu na del din dion na si nin jo ngadok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliene dobi do betela sa beto na nyanga dobi do bas en kolomye dok alam bakari adi ki duru ba dok ba pawo na na menen coming al elason tarasi al ki do u basa lompen tabun a kese alam ba au na elalin inarangeng a elansa baso gisamin ki borai na mandokai nga ba do aliene koyonga de kingi

kanilanas kwambo rungale jawla kaul wala kainas uton ho kaw wala kain kurokin lompi elangi ini atalai ari longna ding iri ari kuse el na nas bago alangi uja nasileri kuse si japo kin nana makense age so e barna ke boray na ke bara pata eten sogle dogba ye nakel nakago inal ba ker kundul na nama ye ina incoming ilole ari ilongna uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio kori e wolgal na bule nyetting ki al kainda indere dio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela si toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusen akele si toga en kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan wo kan alan jure kan alan ko kire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan dente men kan ki se alan ela kusse se kamuna toga kawe ne ki kan safe kai wala e long alki dente mena kamba alanka keno ko na perrakeng nela kusese kunina ke da ngolo go ngiri alelom bi dengi wose mbel dingi kikin ko na lole ala joba wala e long al saborin ko wala kauna ke lesin yettin krimina na mandok alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na nama koel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki ka na ka uyela gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age ba lang inalan kaw wala inalon ba alang inalan kaw na kidik na madoge kai songo ngere kiel kwel alang kirsingo nama kwela lang in kirsingo ete kai ndar ngale uto ngadi ngas lelinge na uto ngadi ngas lelinge kwa ki ndar ngale as kemba kika o report na ete sokle na madog dang worre arita sai hasilenge na arital kene indeling kwa ke rang worre ngale akeba na uto ngaki tele ki ngas dang worre na dang surubulo kwa kerse dok askambeire daim borudio al inan bule birangwino daim borudio orenga songa kayi orenga kayne sa so gena adias kimba mara kidok al kayin aina makagir kila orenga kerna kela si doksa uto makin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyetindio kingasi gi songa ingi nakiya ala surudoge na kikayin kona ke elalon ki al kayin temena kerangna ela tala si kaba arang ela si toka kawe kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kerenga kellel wala uto nga kerenga gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge bada entasle kin belanga na nama sa songa tagatini ke gabalai na nama soka tanga sa songa tagatini na kwela ndu bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten ga kan kiken jenga alan ko en surunga zikingo ai ela ari aliena ete borudio ye ines ayanga ne na kinke kwa kain na inkusen dio keringi nang inkusen die kuye nang kwadi kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abonge gal kisen sengol do abang kwa kani na kiki en tonga nge ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin kusen al ken kisen se na inang ingi na ki won kan e wolgal abon kan wolgal jura kan wala abba kan na puro kunyo na kereke no kume lompi inte bunga sa lompi si kola komal kido kwa kanga sa lompi si tarikaw ay intala si kisense kabala na starika wala kensi na utuwa yuri sa kaw awule doki tenso gule asan kalumye daranga kene sa zon yin kika ki kunyirinde ndora ye kunyir wala boru ake nga batorik mara tenso gule nama yene kunyire ele mara adikirin kawungi alande gara karanki mkwa doki diyen kunyirin si alkawe illa kawe kin kunyira alan kay na kwa diokrite na score kindele wala ila illa kawe alan kwa den diokrite na surunga si kanyinga wala ila illa kawe alan kwa den diokrite na surunga si dongoro kindelinga wala ila illa kawe alan kwa den diokrite na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na ma do jingoge no meding in kunyirti al kawe den araki dok akara ba besin alon kwa saso kana den rakara molo ore kin sikida ngore uto saso ge nice nai jelini kika ki kwa an kirigulo den dora nait kin si jumo kwa an kirigulo min kika an ayanga ayanga al min ka surunga ses kwa nan kan ki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kin don aka ha ila tinle kin don aka ki ele bele se wala juro ngale aka rutingi ba eten sokle na mayene daldi idlelinge nakela kwa ki den don akara na bela ki kuri nga kara ena na nyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa ki al kuri akan kuri ki ka kuri ne ji boru as gemba

no kuri kika wala alji injamelka umdang umdana buruas jemba na al injamelka al ilole al kaki ang na yi buruas jemba kwasi si masil njindeng alka kidik alka sultan ang na yi buruas jemba na kidik insi masil njindeng alka umda ang buruas jemba jikal meni dingu ndingel se to ay kal tuka ja kal tari si ya ki sen sam buru asang dang rin si kinga na malia mara injual onda jang la nan ja ju aba kwagi karuti ya elo unus kal ngal tara sen tari ja eten so le kwaki ne tari itsika we ki se aliyei alan kene indelen suru dio na alan kene indelen dain suru na dain buru mara ye den sursi onda ja ba santille ya jaruti ba lakin mara kuwa kai nas nungi kai ndele karra induwa e bali nang ina nang unyeng nang turun taren inampi nang kapi induwa undala nyei mara eden sosia jalusa na yedo aslo mbal kuwa karra nkimele induwa undala nyei kuwa kai nka imbar ngana dayin suru ngunkuzi kuwa kai nna jato abani fiyana dayin suru walgal dayin buru de lo weinga kuwa kai nna kuzi ngina kai imba mara et jato longa apanga kai nna kiki yankona weingal long apa ken nan kike onko na wingi na nkuzi nga kai ba ka ngu ela una duo recipe ya kisense aliye na tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru kike njenga marakiete ela usika lula ete atika el na kiko andaraka al daraka na duin bara el na belekwa na duin bara sino korok a ji el di bara sika anjelu kal mending inkwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz yanki koropisin din tabuna se yapaba balba elasi gelol bas din bara ene katab jaroti ne din bara katab aisa jaroti dog ene jaroti ba ayle yiji si akwel ba lolo kidik dog enke aba din bara elna beledi kwa ene daradio aba din bara elna densi rai el den surin elawna lompe dobi dosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawna ke juru sari gasbamba wala sur seri gas bamba ina la ngabzi gidi mbajja ina di ngari kene jaw asa gisi to lay di mbara insi do glompe vas dem bajkene ini alang ri la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle bajal na jongna jegi da barnga al do kiri a pousin te bunjay alang la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesenge te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngalan jilni nama ma nui kirin jeveten ina al dimbara sin nokoro jaw ele ki kay la jaga kay kan jaga ke balon bay tela ndan so ke la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ina mingwar ki ki ngora na di ngore na ki barnga nyetting na ki nyetting al ba di ngore nta ba ke min di ele je ay la kirin na mandi nga balen na man jona arat nyet jofo arat jofo nyetting al ba di ngore na ye na ore na pori indin talay asang ina jirgel ba yoko kal inang ngay na inang no inang ngay ba inkwel jikidin kilman diyo jina kanan pilan na pilan asa kirin wal matarisi to bir inkala alang ki nui kirin ina wal sabari nui na kawe balen kwa ay naman kila kwa ki ina ho kawi lakin no inang ngay ba ete bar nga nabas erdig leling ye mar kwa ki ina tori kunyirin diyan arras kal ngay ba na kiyan juro nga lewe nga lamba den diyo rina duwa di si anyingo na alan den dio ri duwa di se bele puyawa na alan den dio ri na duwa si nakire nga al ritual ka do njuro akwel ba alan ba yesi ele ele nakire nga ji duwa si nakire nga anja de ngi dalal ye kerapi ele ona bike juro nga kergel bang so nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia orre gis nyo la kim mara hurriyata ke inki surungan kirana lompe duwa bi duwa si dem ba ini orre lengis ko san birgo nga nyettin nangi taala ini san birgi mara na ma erdi ke le nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ela na gal jisi lompe gi ini asanji ya indin sur na jike tar yow alan ki don taraz yow wala digal duwa den eri dik bulon starfi alan jidi ngi si toga jorten ma yisi kari julit ye kayna jow wala kay ba sangi si jilngel jari duwa elnes inen sorin ngi jisi lingel jisi taraz gi sangi no bais long ina duwa jisi ki ho wala kerti wala sa duwa ki ho lo kala kerti kinna na makien se kan gena kin si barnga ete eri pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru nga tare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na ele le jekene jafona doji ona dema pangle jeri na al jeri
al dimbar dimbara ridik kena pi walgal dimbara udik pi na dogal pi gitinga leba tolleng ale kita ta kien taza le ringa adiki lombingi adiki ki mujtama yal ke nas ko su uton tolle pi na kasbi jisi kangi woi bara jisi illo kala nge ela duong deng bele woi ngola minding alienes jisi uton gitinga pi dingo renger king kaniri king kalangeri king iangeri kimbar nga pui kinka ilola mainin kirma kira kwangeri wengela enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kirengere nye wala jisi empo ba na yesi dok in wose akwa bangi jipo dengri tele ke pesa iwi in wose nga pe aba dengri le wose ape aba jona dimbara jaw aba kenan da ko wonas garnen ka wal gal aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngwa bar nga kisense uto ade ke na kambar nga ke ina surunga si kawiyele asar badien sabaki uto abal uto en kawiyele uto ka kiwo alage kisense kiden ta yakirti ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su warjawi sen kawe na warjawi sen kawe na su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga kiyam koringa na borunga ken sita sen nando ken kwa sen nando ken mo tama na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ela nas e long ingidi ingiru wadi inkidin lompingi mara kiasa tengenga kain kinel ganun kiria kinel surungel ki kain nakau kain tengenga kinle ala jeriba lakini mara iti dintas kidi lompingi duala ke bajisa sang no kwa wala duala ke bajisa sang lolo kwa king kile se albaja ina ngela dombare ndio na matirin tolle ngage na zuo se ujite aja oba jikin kile se albaja ela dintasi kidi lompi mara ina eten sogle kina makar sa apa kidik elai alkwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarase askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jona je le zaman ba ilong na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga doki akere le bay na torgi long al dembio ababe bombo ma demi ngutu akikela elenga doki doki akere ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bait farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa ken gura na sikelle do kaangu ela wuna erdi ke le den samana do nosi na wori aga na sakay mba mara eten sogle aba yel na jogle ete asa inkere pelingi wargal keres pelingi wargal yene in u ela karza ina ngel na kwa se perapiana man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko ni fenas kere jewli wol gal kere jewi al perrai ko ngale aba duite na nanno bi non den qur'an na jolang na injua al ko kan na ko ngale yo nanjo in non den qur'an kala wel ben non wal qur'an kala wel era bele akeba ki sense jure nga mara men na orre ko nyetti lo lo al wen ko imbar nga una runga na juru nga palinga ki sense onus joru wase ka interasendi kwa ke lesin yet jawi zengawe ji ade e longness in don sa baki birgin ade yanan sabba ade skin dindi birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem buru elele kwa kwa no aninsike lombe sabba kwa no aninsike kwa kisiken ade aske imba kwa no songa ke kwa de ke na mota juru se ke na dog alla kare ki den elele mara borunku re do was belemba borunku was kameba inse kame jiki jinga sa suru serika mara dinge la jiyaw ki abay la sa ka obay la jibe di ki ba dangi mara ki sa gal tenge apa ka alkai tenge apa sa ki se dem asa ki den kutin iri kai na asa borusi ki kirgel asan ke tari ka jiki ngal kele kele se alja lakin mara in den kuti in le ala ja ba alan kai ngi ndiyo jere nan joran pirtiya mara ki ngel alja na jo alja ki den rola ba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama kaenga nama ari diwo enal ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi as ka nga bala loko gil mara etel bala loko gil na kwadi kele na do kense nga kumite na ka kele si gi dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela do si kal janan al yenes manin dim peiranga ki subu indik dim barai nan kinke wai ela real pe nangye di ngoray ba
wala gisi diin le ay sirel bo wala gisi diin le undul bangi sen gol dega wala diin alas lingel ba kidik le do diin baray ela janan na ela janyang al janyang kal mara ela do si janyang o ay sir gisi diin tongim bulel jegi diin tongim bulel jegi na bona e to waja jinan sen jalom indo aslan kidam burule za to ala ga sake ba de angela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalum marawang ellem pal juro wal ga demen pal juro no bayare jengal na tegi nyen tabun nama jafo nama jengal ki koy baye jilon ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tegin tabun dub jana ma jongina kataba kongore ja kiel inan kalum nama mbiel inan balum lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga ki sen se kidan worre se keringa bawiti ba day ngorre se keringa bawiti ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kera kera kera kwa banju bana kwa nyetkey adi dog ilona taringa borunga liyo kera kwa dog nyetkey ni lo al dog ilong na tonga key wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne day borun sa basamangere ide dio kela ko apotta illa nan gundule ide boru dio nan pessin kay ela borun ko anando kay na in kal ngana kela ko apotta sura kare le baya kiye gisi ela una sin kal ngadi alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kimara wotanin sabba wal gal surun sabba ki ki alba to birka na samba si motak kamara el digel den ditin na pel jena pe maraji al jennes kela ko se as jennes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbarnga lobi lo alben kiki nje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do bara se bagifia aba dobi do bara se bagifia ne duo bara se den holog les kriti bana inan jundi na sosi in kya den aba fi alba gena pia maraki al alba amatok aba tok kan na orre tok kan den ritel kina ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaysa kellali borun wa kelen siya kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalen elna yersa kinye timbang untar ko no menin kamalen le ko na kamalen ela siri kay aba kamalen tar le kay na angirin elna yersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ay jalum ba din jalum no ital ba lompi bian din ital ke jani ina kalu ba jial ina jalum jial to ko jan no ko na angirin tar di ke gi no surun sabake ba to birka nas dobi do holoke ela surule surpine allo nangal lomping nandain ka orre kinnana maken se ten sogle ka kidiga lawru kidain sabba ridike na tarasa ba dogol uto irele lanje ta bombarna uto ade kenna tarasa ke baba ko wonas kerenga mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan yel lompi gisi na te oba alambar nga si janan walan di ngore si janan walan di oreng barang uto ak italie ke na pial nji kela si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na kela uto ngas nan ki sen sen na en kwalang ela en pian alang kanane ye lompi kuroske asin tin bela do se alam pia kela ye lompi kuroske na kuroske na summa kuroske maraji be matin en kirin ko intel direct na njamel ka inang alo naka inang alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwe jang na lompe tewa na alan dog din to bungalan jono gud janas inji wiji si lompe ayla dombarang ewelpia na alan din to bungin jaji si lompe ayla adiyanan ewel tewa dul dingwe si wadam sela ewel kewe wala adiyana kenna le wadam sikwe na asan kyang azbaba jalom kin adiyana dogalele ay na kang alan do ajo banas erdik kan kishin jindelen putton din namaden asde la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala ngin elan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi namas le akier yengi ela unne lompi zato joyngi lompi zato joyngi ken kono zato joyngi sge ingwa mandin dimbara nan kape kape baji sel joyngi
ele wunna ka ewa abanni fiani ji si janan baka si na janan kaamu alba ko ngutu wa gena janan na isi karna ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna rimmempia duldin ko ei na elna dombra kele si rimmempia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien sen agi na sen ko alku wa ki mitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duoje na ko so ngwa jumona kay na kewene jingol sen jor duotal koronga pibe kie bay sen kwa alba lompi delin duotal koronga pibe delin dio nyet inan kie ah alba allah delin koronga pibe na adillor na ken kwa de al allan keringe ken kwa de no kuldian kwa gena dombor nga si yengena rimmen kawe na duo ake bazan ke lompi gari nenga duo ake bazan ke alla gari nenga dobi do alba khalige na lompi te waye sina lompi pia adi duldin kwe adi baymi adi ke koromba pi min iri ambiya le gena mani do yel ela wona jilla gal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel balompi ko alompi deling na kala kulinga na duldin ko be duldin ko lompi en ko duldin ko be duldin ko se al ew al nyetin ko ronage dai eten so le de ka elne wala ndombore ninan remenga eten so le gile jamen idi dio ka koronta gara nga badik kinna na belenga amma nga ge barnga kisense na kin ko ko ona ndombore ase gutka ki kere dio ka gana kuro wanga kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inan jang na inan jang na inan jang gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jang asan asan kawlo i jo ngi kawlo murre asan jimang na kawlo al kel jeyi e bet kawlo to le kwangal jeyi al kere nden kawlo le dio ela itara na school miri mire wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akeba alna man ni fena kere dia yuruna tawre yuruna tabu tawre ya juru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense kelang inkar sa lukuro ewe lang ewe lkawe la lang wa ji dobi do si denga jilelbo ital dentas kire lombingi a jilelbo bajundi bas inalang na jigal dobi do dosi deng elay le fak ka dosi dosi koronga ring do al duiti ne le dosi dele na kesembi adi in dodi ngi ne le dosi duiti ne le dosi dele na kesembi regal in dodi ngi ne duiti ne dosi dele na kesembi ina bako awu do koroba ele dosi ki demba jonde nan maraye le akwasi asa koronga paliti a uto ngato lenga njay na skwasi koronga paliti a ay do ina to lenga bi na ka dombres donke na ay do el jtv al jitti ngena zoma bi nakas dombre donke le ari kenas ko sikir gel pide ji nakie bon awona simmon ni bang mara le jina mas gerri ay ete dombre tal unul nakide mbele wal gal kiden shar gis ka sikin mudon ko sikin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nakion kwa ka ngina ko sikirin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nakia ba dosi lodi goyi yel ba longal kwa nyete si woyina inam fi ana inam pia kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na ma jonnas nas gari ne njawal gal nas gize nja ay dodi den sa bason te ay naka dombre le bo do na dorate ko sa ko el bake ba aba umana in balle na bas gari nga ko den juro gutiaw na ma agil yen do ndomare sa gut pi al inampie ay lon ka ngun wala kangi in dombare la diyonante ay namas gal in dole gin dombare gut pi namas dogja namas jogil hi in dombare asen do gut mena dogin antole kan albas gudia ji namas jumole adense ay digi na do kibaji do ke basan do sen belenji alba is junina in lejel na insi gun no ma fi kalam zel lompi na ko ba lompi do bi do so reni wal gal den baj ene alan keke kinkina ma inkam men nin kila zai dogi tin tuwaja kinama inkam men itenso alang au kwa nyetting ne yoronga palingel alang yoronga ay palingel ki kayang utonga le nyetting bakergel kang mara surun sabba alang kawngina barun sabba alang kawngina to birken barun sabba to birkan
anan tiri jinni duwang el balang jisita lekari induwa na ina long na jina ina njalam induwa ke ina ala mamba no ela duwa di la oren siti wala dingo reba ay undu nas jisi na mbeleng adedok dingo rey na undu nas jisi na mbeleng yese asa aange ela duwa dayango reba na ela duwa dok dayango reba na man ming kering lo le jawangan le gari ni nas kwasi ke la utapi kin nama beleng anke ense ngay bar nga kise ense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se kwengi ay dobe do se kiken kerge ela un aba jinjelol ela do koron ela do on koron jisi gato aljusa jisi ay buliti aba al injelol ela do koron jidi woro kay jonde ina lam kin na makken se agena na kete barna kisen se dobe do lan den tabu nja barna ki kere dio ka mara eten so lel di badin ka kwadi kurul na kwadi kay nga se na kere dio kay na skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldi si bagil ay na lompien ke ngutong has bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do le za tus kousin dia kwa san kousin ya de ki kay insan alba do imbarasi jika jang na jika jang ba na ki aja na jika aja na ka aja na ka aja ba no ko imbar na juro ngaboli ari apa ital ki dayi ri ke ari apu na ari jitti alangi suru ba ngi elam pal jitin jiti el in wire so jiti wire so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jaga do el nay to ka jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin jenna ke la sam ade janena le janena ru genna ba ngi suru nan do gi ay al ji el jaga ne kin wuto simmo ke la jawne kin wuto kin tar nga nyet jaw simmondi habe do janan ko janna janna ne do el nay to ka ja inan jwaba ai indo kasike ka dora ya ile ina toja olan nakade arit oyin ilona ngaltalai nalom bingis kwa kinguta kinse ala jonde ba min din surna man kin dora man kin mine asa yan ala jonde ba ilola la kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ma duela duin tala la se bol gal duin wolok se bo inan waba ai alam perdelit oyin alan kadok ona in enaye walgal arita sa ye kenai ka juro wala yasin sing in wa ay gel ida jong nama ida dimbara si jeng nama dimbara si jay na dimbara si jogor gor te khay bara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yor lo raz yamba kaduo toksa sam me baka saba o roksi sam min en na nama ken singa kelage meninga lang ridin de ngoroka alye kise ay sa yekinga si wori na ay sa yekinga si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle alna manni viana min tori nas kayna surnga se inkela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultan inke ankora fakre ngindering sultan bayla sa buru jofo nas buru donake sultan bay lal kem miskina ko ambe ba sultan bay lay ki sense alki kwang deri loke na tondok oba torgin ken kuringa ba dombare le jawngi torgin ken kuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens long al borun den kuri tore tonbo juta lobi lo alba ken kel daga kayda baki ken kel daga rajel pugo ankarale le ungi taro ankarale le ungi lo baudio le kriti kaya dio le kriti tonga ngomba na masing ila surusi de lo wenga na maleke se de lo pingina sultan engi na litor sultan kya sultan ila bal ke rido ngwa gaj gaj gaj nas lel ki kwang wala ka enang alum wala ka ang wala ka no akna miskina ke la ke na komine jigal jekia na mandok buru wa kerna liyo na lombal buru kal dok buruntu le jonga nan dere ajani bo kal buruntu le jonga nasi din suraj buruntu le tip jong anang el buru buruntu ka toka jaha jona dentu le tip jong achana ki torba sen kelni dual sultan el batule tipke el batule tipo regale alawo jona ide jong ila dagal kwase kaldena ikeldia kayani girgal kwase kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lona doki sense lon an sultan janna an sultan jang wala lan umda jang wala serta jang wala ka jang ye erike konay ba ketari niki poras kay mbasa dongore kindel baki
alje na kai na me ten sokle kila kwa gena sultana ge alkuzin imama kila alkuzin yasa na surundu kre na kaimba yengena sultana ge lana kwa kanga sin duoka ngwa.